0: Πώς κάνουνε και MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, ο Γκαντή τριμπάει ο καμπούσαο.
1: Ήρθε και η Φάι, πατρώνει Ρονέλ, κανόνε να χαρείτε, DTX 500, DTX Coffee Mix, DTX τριμπάει ο εξπορμπαίο, DTX τύπα, λούπος.
0: Να η κουάντια μπω, να η παγκάλαντια, να γι αμάγε στέισιον, να μου κάπου, όμαν τα να πήλ. Ερώ, σόλτ για πόντα. Σόλτ για πόντα μπω. Μέσα γκαβάτα μα πήλ. Κονίκτη δεδέτα, η κουάντια, να μάνο. Sa an mani turns naman na talagam an na siguro ta dere
1: kasi naman na kay halos tanan
0: na halos tanan si Siri po kalimutan po na si Siri yun nagya commercial pa sila mga sukin tigpaminaw samtang nag commercial pa sila ato sa ning i-play ini mahook up rataon niya kung sumagaling i-play sa nato ang atong K5 Rewind. Ah, sige, mga suking tigpaminaw. Alas 8.05 na mga higala. Play sa ta mga higala sa K5 Rewind. Standby!
2: Foro de los Pueblos. K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Dan salamat may buntag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment kada buntag. Kasadiin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot mantag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan. Di ni lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwedeng dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw nga musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyuhan ato mga sistema, ug pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na, ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, karong adlaw, September 11, apan 2001, 25 anyos nang milabay. Kasumaran karon sa pag-atake sa mga terorista dito sa World Trade Center sa New York City. Masadiin, pipila ka mga eroplano, gibangga, gidasmag kini sa inila na nga Twin Towers diha sa World Trade Center or WTC. Ang World Trade Center, mga ka-K5, nagsilbi kini usa ka global hub sa international nga komersyo. Masadiin, nagsimbolo kini sa gahom, sa ekonomiya, sa Amerika, o kini ang gipuntarya sa mga terorista. Karon ato lang tao ng history sa World Trade Center, ang WTC, adun na kinilan area nga sobra size sarias anagay sa sentro sa New York City o adun ay pito ka mga dagas ng mga building ni ini. Gisugdan kinik trabaho sa tuig 1966 hangtod 1975 o adun na kinisinto just ka story ang Twin Towers o gikonsidera kinina pinakataas nga Twin Towers hangtod 1996. Una sila naapsan sa Petronas Tower sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang World Trade Center gibanabana nga maka-akomodar o 130,000 katao pagkahuman ini. Ang idea sa paggama sa maong World Trade Center nang sugod kini atong tuig 1943 pinagi sa mga New York State nga mga magbabalaod may pasakinig balaod noon nga may authorize sa kang New York Governor nga si Thomas Dewey para himuon ang maong plano. Katungod atong dekada 40 hantong 50 nakita na nila ang ekonomiya sa New York nga gikinahanglan gayod og usa ka lugar nga mahimong global hub para sa negosyo o center of commerce sa tibuok kalibutan. Og tuod man atong September 20, 1962, September 20, 1962, din nina ilang gihatag ang authority sa mga engineers o architects sa ilalom ni Minoru Yamasaki o sa kinikahapon na nailahan na sa pagtrabaho o mga buildings na tag-as kayo. O baga August 5, 1966, din nina gihimo ang groundbreaking sa pagsugod sa pag-construct sa World Trade Center. Pagka 1975, nahuman kinitanan o gadunay pito ka mga buildings mo kini. Una, ang North Tower o South Tower. Ikatulo ang hotel nga Marriott World Trade Center. Ikaapat ang Southeast Plaza Building. Ikalima ang Northeast Plaza Building, ang World Trade Center US Custom Building, ug ang Salomon Brothers Building. Sumatotal adunay 430 companies na mga negosyo anaan sa maong complex World Trade Center. Masa panahon sa office hours adunay 50,000 ka mga trabahante ug laing 140,000 ka mga bisita amo landaw lamang sa maong complex. Ug sa sulod sa 29 anyos sugad atong 1972 hangtod 2000 2001 ang World Trade Center Tower 1 and 2 ug ang laing lima ka mga buildings niini nagsimbolo kini sa American economic power, gahom sa ekonomiya, global financial dominance, pangkalibutanong dominasyon sa pinansyal ug international trade. Apan karupit saha September 11, 2001, 25 years ago today, ang kalibutan nakurat nga sa din ang garbo sa Amerika, ang simbolo sa economic power na tumpag kini pinagi sa pag-ataki sa mga terorismo 25 years ago today. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind. K5 Rewind. Ni Roy August Bustillo.
4: Puro de los Pueblos.
0: Alright, maunay to turns, no? Nakadumdum po ito, no? Nga, 25 years na day ang milabay. Grabe. Di ko makalimot. Wapatabo, no? Wapasila? Wapasila na nag-guess so good? Okay. Digid ko makalimot niya na mga suking tigpamina turns. Nga, niya na nga adlaw, ah, dito pa ko sa Cebu, Anas, Malubog.
1: Mm-hmm.
0: Kami ni Sir Carlo, dito Miss Naga City.
1: Naga? Gawin sa mga dito?
0: Tungod at itong mga boulders bitaw nga, nahagsa po doon niya, natabunan ang dalan.
1: Mm-hmm.
0: O niya, pagkahuman, dito po mi, nag-investigate po mi isyo, bahin niya itong gitawag ng mga takirubs, girls.
1: Takirubs?
0: Mm. Binali sa kuan god kanang pulong nga kuan kanang laing kay paminawon. Nga iniga ang barko gikan sa gawas kay sanaga man unya kuan man na, mga semento daghan man kay na mga hakot man gikan man sa gawas sa kuton man sa semento baligya dito sa lain. So magpondo magangkla. Unya among gisundan dunay babay nga isa kay og pambot. Iadto dito sa barko. Ihatod mo to mga takirubs girls. Among kinbisigar?
1: Imbisigar ninyo.
0: Oo. Niya, kini ka kwan ba nga? May puta sa mga investigasyon sa una ba?
1: Karon do, mayor ang gapo.
0: Na, laos na.
1: Laos na.
0: Na.
1: Mayor ang gapo.
0: Dai, asa ka dai, watu dai. Pasakyan mi dai. Saba. Gin na lang ang Carlo,
1: saba. Saba.
0: Taas naman mo, sa nga tuber ko. Na dito yung mga kwarta. Ano dai yan? Sige, magpabot mi. Anya yung nagbalik, interview ta, siya nga,
1: Naka-interview mo?
0: Naka-interview mo. Ay! Paabot mo, mga gupahon po ba? Doon na po yung ban mo, itong gitawag mga takirubs girls.
1: No, tono sa ate, oh.
0: Ah.
1: Bye-bye, ate.
0: Ate! Ate!
1: Nag-exercise na to siya para balibol na to nga, ano?
0: Ata na siya?
1: Wala pa man.
0: Ah?
1: Gabit-bit, ragbag.
0: Mort of pag-ulina ko dito sa Malay, dito na yun ang balita, mi buto. Gibumbahan mga suking tigpaminaw, o gikwan, dili gibumbahan. Igo sa aeroplano mga higala ang duha ka tower. Stilan.
1: Twin tower.
0: Wa mort to'y pinakataas sa unang panahon ng mga suking tigpaminaw. Wa pa itong Petronas. Pinakataas ka ng Petronas man, di ba? Or ka itong sa, nanapoy, nakuan, uy. Sa Petronas ba, or dito sa May Dubai? Murag na break naman, ha?
1: Dubai, dagay.
0: Dubai na po doon. Na-break na itong Petronas. Okay. Mga suki tigpamino, ano na?
1: Nana.
0: Minaw ta? O kinsay nag main anchor dito, mga suki tigpamino.
5: K5 News FM Palawan at sa buong himpila ng K5 News FM Philippines sa buong Pilipinas, nakahanda na po yung K5 News FM Iloilo para sa additional na mga information na ating makukuha dyan mismo sa Coron, Palawan, kasama ang ating reporter na si K5 Raymond Almudal. At ang karagdagang impormasyon pa na mababahagi sa atin mamaya ka K5 Alex. Kasama ko si ka K5 Christian Hagurin ng K5 News FM Iloilo. Balik na lang ka K5 Alex.
6: Salamat K5 News FM Iloilo from Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM Isabela Santiago. Please acknowledge K5 News FM Santiago.
7: Bye-bye, Alex. Magandang umaga ang mga pagkakinig natin. Taga-subaybay sa Cagayan Valley region dito sa Norteng Luzon. Nakaantabay sa mga latest na kaganapan sa trahedya ng nasunog na MV June Aster kung nasaan at anong nangyari na sa 86 na missing na mga pasahero. Very loud and clear ang signal niyo rito sa Cagayan Valley region. Balik sa iyo, K-Vibe Alex.
6: Maraming salamat mula sa K5 News FM Santiago, Cagayan Valley Region. Punta tayo sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo. AK5 mo. Olongga po City, K5 News FM Olongga po, please acknowledge. Balikan natin ang K5 News FM Olongga po City. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. K5 News FM Tacloban, go ahead. Tacloban. Okay, from Tacloban City, balikan natin ang Olongga po, Tacloban. Proceed tayo sa Mindanao, Cagayan de Oro City, K5 News FM, Cagayan de Oro City. Proceed.
8: Yes sir, good morning nga po, K5 News FM Philippines. Good morning buong bansa. Ready na po ang Cagayan de Oro sa latest information sa nasabing insidente. At loud and clear po kayo dito, sir.
6: Maraming salamat po, Cagayan de Oro, sir. Balikan natin ang Olongga po at Tacloban. Ano ang ready dyan sa kanila? K5 News FM Dumaguete, standby. Proceed tayo sa K5 News FM sa lalawigan po ng Antique. K5 News FM Antique, AK5 mo.
9: We are very interested and curious about this incident since we are both sharing waters, no? Dito sa West Philippine Sea. We are very interested to hear updates. K5 News FM Palawan, Sir Alex, balik sa iyo.
6: Maraming salamat, K5 News FM Antique. From Antique, dumako tayo sa K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, AK5 mo.
10: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaantawa na po ang Rojas City at lalawigan ng Capiz. K5 Alex, you're coming in loud and clear. At gusto po malaman ng K5 News FM Rojas kung anong dahilan ng pagkasunog ng MV June Aster. Balik sa iyo, K5 Alex.
6: Salamat, K5 News FM Rojas. Now from Rojas to Calibo, Aklan. K5 News FM, Calibo, Aklan. AK5 mo.
11: Good morning, K5 News FM Philippines. 555, okay yung signal dito sa Calibo, sa Aklan. Ready din kami makinig sa latest updates na nangyaring trahedya dyan sa Palawan. Back to you, Sir Alex.
6: Maraming salamat, K5 News FM, Calibo, Aklan. Balikan muna natin ang signal ng K5 News FM sa Olongga po City. K5 News FM Olongga po City. Signal check. AK5 mo. Wala ang Olongga po City. K5 News FM Tacloban City. Balikan natin. Tacloban City, K5 News FM. Signal check. Roll call. AK5 mo. Wala rin ang Tacloban. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Oriental, Negros Island Region na nakabase sa Dumaguete City. K5 News FM, Dumaguete City, roll call, signal check. AK5 mo.
0: Nagagasalamat ka, K5. Sir Alex, 5x5 ang dating. Tapos maliban dito sa Dumaguete, 12 stations sa Negros Oriental, nakahook up rin ka, K5 Alex. Back to you, sir.
6: Maraming salamat, K5 News FM, Dumaguete City. Kasama na dyan ang mga himpilan sa buong Negros Island Region, Occidental at Oriental. Now, siguro papasok, sasama na lang sa atin ang K5 News FM Olongga po at Tacloban City. Kindly standby sa oras na ito, mga 18 minutos ang nakalipas.
12: Foro de los Pueblos.
6: Sa mga programa ng Foro de los Pueblos sa Bansang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga himpilan ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Let us proceed with the development. Ready naman si K5 Ray Almodal sa pinagsanib na porsa ng K5 News FM, ang ating news team na doon mismo ngayon, exclusive, kasama nila ang miyembro ng Maritime Authorities, Philippine Coast Guard, lahat ng mga rescue operations, kasama na dyan ang lalawigan ng Palawan at mismo ang nakabase sa bayan ng Coron. Now what is interesting right now, marami na ang mga pamilya na dumudulog dito sa atin. Marami na tayong na-interview na pamilya ng namatay, pamilya ng missing, pero itong 86 number na mga missing sa talaan ng Philippine Coast Guard, umaasa ang karamihan sa pamilya rito na buhay pa ang kanilang pamilya. What is very interesting right now, itong pagbalik ng search, rescue and retrieval operations doon mismo sa barko, mga K5 News FM sa buong Pilipinas. May mga naiwan ba sa barko? That is the question. Kasi katakot-takot ito. Kuyang iba hindi nakatalon kasi nakita nyo naman sa initial na report, grabe ang paglagablab ng barko mula doon sa pagsabog na nararamdaman. That is, again, subject for investigation. Ano bang karga nito? May fuel ba na karga, etc. Pero we cannot speculate unless the authorities will have the confirmation. I-check natin live and direct mula sa Coron, Palawan. Isa sa mga world's wonder. Ang Coron, Palawan, isa ito sa kinagigiliwang isla at paraiso sa lalawigan ng Palawan kung turismo ang pag-uusapan. Para sa benepisyo, balita, informasyon. Live and direct. Doon mismo sa pangyayari K5 Ready Modal.
13: Yes, K5 Alex, magandang umaga ulit at magandang umaga rin sa lahat ng mga kababayan natin nakikinig sa buong Pilipinas at sa lahat din ng mga K5 radio stations na nakahukap ngayon sa atin para malaman kung ano yung pinaka-latest update sa nangyaring pagkasunog dito ngang MV June Aster nito lamang Setyembre 9 ng gabi. Actually, kalalapag-lapag lang namin talaga rito sa bayan ng Coron, Palawan, sakay kami ng MRRV, Capi Engaño, ng Philippine Coast Guard. So, umaga na kami, dumating dito sa Coron, umalis kami doon sa Puerto Princesa, alas 4, at inabot kami ng mga alas 5 or alas 6 nang kami ay makalapag dito sa Coron. So, ngayon, dumiretso kami rito sa tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng munisipyo ng Coron para humingi tayo ng assistance para makasama tayo doon mismo sa area. Ang problema, ka-K5 Alex at sa lahat ng mga K5 News FM sa buong Pilipinas na nakatutok ngayon, nililimitahan yung mga media ngayon na makuha ng impormasyon may kaugnayan dito sa insidente o sa trahedyang ito. So, hindi kami pinasabay sa MDRRMO na papunta rin doon mismo sa area, which is dito yan sa Barangay Turda sa bayan ng Coron, Palawan, na may layong nasa 35 kilometers mula rito sa Coron Town. Kung magmi-mainland kayo, nasa 35 kilometers, almost 1 hour yung biyahe. Kung magbabangka naman, siguro mga dalawa o nasa tatlong oras bago ka makarating doon mismo sa area kung saan nasunog itong sinasabing barko, mga ka-K5. So ngayon, papunta kami doon sa area dahil dito sa Coron ay talagang medyo may kamahalan yung mga services nila rito. Dapat. Hindi kagaya dyan sa atin sa Puerto Princesa kasi tourist destination itong area na ito.
14: Correct.
13: So walang tayo access doon sa mga vehicles dahil limitado lang din pala yung kanilang car rental dito na medyo may kamahalan. So ang ginawa namin, naka-standby na yung mga motorsiklong sports na gagamitin namin papunta doon sa Barangay Turda dahil sinasabi ng mga residente rito, pati na rin ang ilang mga opisyalos dito sa bayan ng Coron, mahirap daw talaga ang kalsada doon. Hindi raw halos makapenetrate, pati na rin yung ilang mga van, yung mga ilang mga sasakyan, no? Kailangan talaga dito naka-offroad daw kayo para makapunta doon sa area. So yun yung gagawin natin ngayon para makakuha tayo ng first-hand information, may kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi base doon sa pinakahuling information na binigay sa atin ng Philippine Coast Guard, nahapon kasi matapos yung isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters mismo sa National, synchronized na raw at isang hang bigaya na lamang daw ng impormasyon at iisa na lang daw ang maaaring kausapin, which is nahihirapan tayo dito sa mga media rito sa lalawigan na Palawan na makakuha ng impormasyon kasi limitado yung ibinibigay nilang impormasyon sa atin, maging yung dito sa MDRRM ay pinifilter pati yung mga info. Pero pag nandun na tayo sa area, wala na rin sila magagawa, mga ka-K5, at sisiguraduhin natin na makakakuha tayo ng sariwang impormasyon. At sabi ng Philippine Coast Guard, dahil nakausap din natin kanina yung tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan, sa oras na matapos nila yung operasyon ngayong araw na ito, or kung ayaw man nating sabihin, ayaw man nating isipin na meron pang mga casualties doon na naipit sa loob na posible daw yun, eh, dadalhin daw tayo ng Philippine Coast Guard doon mismo sa area.
14: Very good.
13: Itong mga impormasyon na ito. At sa ngayon nga, eh, lahat ng mga concerned agencies, lahat ng mga rescue teams ay talagang naka-zero na ngayon dito sa bayan ng Coron. May kaugnayan dito sa insidente na ito, sa trahedya na ito. Naka-blue alert status na rin ang operations center ng Lalawigan ng Palawan. At baka makasabay pa namin mamaya si Governor Amy Alvarez na pupunta rin doon sa area para siya sa atin yung lugar at makapagbigay din ng konting tulong doon sa mga kababayan natin. Nandito na rin yung Regional Director ng Regional Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa, pati na rin yung ilan sa mga investigators ng Marina, ka-K5 Alex, mga ka-K5, para magsagawa ng investigasyon kung ano ba talaga yung tunay na nangyari at bakit nasunog yung barko. Dahil base doon sa initial din na investigasyon na ibinigay sa atin, particularly ng Philippine Coast Guard, eh base sa kanilang pakikipag-usap sa ilan sa mga sakay o mga survivor nitong nasunog na MV June Aster, eh may narinig daw sila pagsabog. Pero ngayon, kasi ngayon talaga yung pinaka full-blown na operation na gagawin, kasi kahapon hindi pa halos makadikit eh, hindi pa halos makasakay, makasampa ng barko yung ilan sa mga rescuers dahil napakainit para doon sa mismong surface ng barko, kaya hindi talaga sila makasampa ngayon. So possible ngayon, maaakyat na yung barko at makikita na kung ano yung sitwasyon dun sa loob, kasi base sa ating mga nakuhang impormasyon mula sa ating mga reliable source, mga ka-K5, eh talagang may mga naipit daw doon sa loob, lalong-lalo na doon sa aircon room na tinatawag.
14: Okay.
13: At din sa initial na investigasyon ng Marina, mga ka-K5, yung sinasabing pagsabog ay nanggaling daw, doon daw nagsimula sa cargo hall ng naturang barko ka-K5 Alex at mga ka-K5. Okay. So yan ngayon yung i-verify natin pag nandun na tayo sa area, kasi yan pa lang yung hawak po nating impormasyon ngayon dahil kalalapag lang namin dito ng Coron. So minamadali namin na makarating doon sa area para at least may makausap tayo, kasi alam natin yung ilan sa mga kamag-anak ay nandun din mismo sa barangay Turda, yung iba doon na natulog at inaantabayanan itong ginagawang update, ginagawang pag-rescue doon sa nasa mahigit 80 na mga nawawala, mga ka-K5.
14: Okay, K5 Ray Almodal, para sa idea ng ating mga kapatid na impilan sa 5K Broadcasting Network, mga K5 station sa buong bansa, pagdating mo doon sa barangay Turda, ano ang distance mula doon sa Turda hanggang doon sa barko kung saan doon nasunog sa area na ito sa karagatan ng Coron? How far? Ano kalayo itong barko doon mismo sa area ng barangay Turda?
13: Yes. Base sa impormasyong ibinigay sa atin ng mga lokal na residente dito sa bayan ng Coron, pati na rin sa ilang mga opisyalis na nakausap natin ka-K5 Alex, mga ka-K5 sa buong Pilipinas, nasa 7 nautical miles, kasi kabilang isla raw yun eh. Hindi talaga siya doon mismo sa pagdating natin sa barangay, na nandun lang sa mismong tapat ng talampasigan yung barko. Nasa kabilang isla pa raw napadpad itong MV June Aster. So yun yung pupuntahan natin mamaya at sana ay mapagbigyan tayo na makapunta ron. Kasi yung ilan sa mga volunteer rescuers dito sa bayan ng Coron, yung mga gusto mag-volunteers, ay pinapabalik ng Philippine Coast Guard. So hindi sila pinapayagan na makalapit doon, or hindi natin alam kung ano yung reason nila. Tanging yung mga miyembro lang ng EOC yung pinapayagan na magsagawa ng rescue operations doon sa area. So medyo may kalayuan yung area doon ka-K5 Alex, pero ang importante ay makarating tayo doon sa lugar, dahil nandun din kasi nga nag-aabang, gaya ng binabanggit natin kanina, nag-aabang yung ilang mga kamag-anak at yung ilang mga opisyalis ng gobyerno na concerned sa usapin na ito, na maaari natin makausap mamaya.
14: At saka wala na rin maaring masakyan, kasi kansilado na po ang lahat ng mga fast craft kasama yung maliliit na mga bangka. Pinangkansila na ito ng Coast Guard, right?
13: Yeah, tama. Actually, yun sana yung plano natin kahapon, pero buti na lang nalaman natin kahapon na kinansila na pala yung biyahe from El Nido to Coron, na lahat ng mga fast craft or yung mga sasakyang pandagat, pampasahero pandagat, na pupunta rito sa Coron. dahil nga dito sa trahedyang nangyaring ito.
14: Okay, stand by. Tatanungin natin kasi ang lahat ng mga himpilan ng K5 News FM sa para buong Pilipinas, they are willing na malaman pa ang ilan sa mga anggulo rito. Let's check first ang ating flagship station sa K5 News FM Bacolod with BPO Sir Eljan Castaño. Bacolod, come in.
15: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Eh, based on the report of K5 Raymond Almunda, lumalabas na kailangan pa nilang makapunta doon sa lugar at medyo limitado pang impormasyon na pinapalabas. Pero as of the moment, meron na bang initial report na pinalabas ang Philippine Coast Guard o ang mga maritime authorities kung ano ba talaga ang naging dahilan bakit nasunog itong MV John Aster K5 Palawan?
14: K5 Ray Almunda?
13: Yes, actually, K5 Eljan, sa ngayon wala pa silang talagang konkretong rason or yung origin of fire na tinatawag base sa terminology ng mga taga Bureau of Fire Protection. Base lang itong nakukuha nila ng mga impormasyon ay binabato rin sa mga media eh galing lang din doon sa mga survivor na sakay nitong MV June Aster. Na sinasabi, may narinig daw na pagsabog at base rin doon sa inisyal na investigasyon nang galing daw doon sa cargo hold na tinatawag ng barko. Tapos doon na raw, biglang lumaki yung usok at biglang lumaki na rin daw agad yung apoy. Pero yan ay patuloy pang iniimbestigahan ngayon ng ating mga otoridad, lalo na Bureau of Fire Protection. Kasama na rin nila dito, katuwang na rin nila dito yung marina para matukoy talaga kung ano ang pinagmulan at kung saan talaga galing itong sinasabing pagsabog na narinig ng ilan sa mga survivor na nakausap ng ating mga otoridad.
14: Follow-up question, K5 News FM, Bacolod.
15: Okay, balik na sa inyo, Palawan. So far, that's the only question we have. Back to you, Palawan.
14: Okay, maraming salamat, K5 News FM, Bacolod. Sa mga katanungan mula sa K5 News FM, Iloilo, AK5 mo.
5: Magandang umaga ulit, ka-K5 Raymond at ka-K5 Alex. Si ka-K5 Ray Umalay ito at kasama ko si ka-K5 Christian Hagurin ng K5 Giuseppe Iloilo. Yung aming katanungan, sa lahat ng mga nalistang missing at nalistang survivor, ilang mga crew members ba yung nakasurvive at ilang crew members yung still missing ngayon? Nakaligtas din ba yung kapitan ng barko? Kasi itong mga tao, mahahalaga yung papel nila eh sa loob mismo ng MV June Aster na makapagsasabi at makapaglalahad kung ano yung nangyari before no lumiyab itong barko ka-K5 Raymond Almunal.
14: K5 Ray?
13: Yes, yes, tama ka, ka-K5 Ray at syempre ka-K5 Christian. Sa ngayon, yung inilalabas pa lang na impormasyon na galing din mismo sa mga authorities natin dito sa lalawigan ng Palawan ay yung listahan pa lang mismo kung ilan yung survivor, nasa 43 survivor ito at yung missing na nasa 86 at base kasi doon sa bilang ng mga pasahero nitong MV June Aster, isang 117 yung pasahero, 17 naman dito yung mga tripulante. Pero yung binigay nilang bilang sa atin, hindi pa nila nilagay doon kung may kasama bang, may survivor din bang tripulante. Pero base doon sa mga impormasyon na karating sa atin, may tripulante na survivor ka-K5 Ray. At tingin natin mamaya siguro pag napagbigyan tayo, kung nandito pa sila sa Coron District Hospital, pwede natin silang makausap. Pero so far, yun pa lang yung binibigay na listahan sa atin. Hindi pa naka-itemize kung sino ba dito yung ilan sa mga tripulante o kung lahat ba ito ay mga pasahero mismo nitong MV June Aster.
14: Okay. Sa recorded 86, kasama ang ilang crew. Sa na-rescue na 43, meron ding crew. Sa casualty na 5, hindi sinabi kung may kasamang crew. Yan muna. Follow-up question, K5 Iloilo. Go ahead.
5: Okay, siguro i-verify lang natin ito mamaya ka-K5 Raymond kasi kapapasok lang ng information mula sa ating news center at nahagulip na lang ang informasyon na yung missing ay binaba na sa from 86 to 84. Kasi based on the information, yung dalawang pasahero na napasama doon sa listahan ay hindi nakasakay. Maswerteng hindi nakasakay ng barkong MV Jun Aster. So from 86 naging 84 lang. Kakapasok to na balita mula sa ating news center sa mga ilang impilan at network sa Pilipinas. Balik sa inyo na, K5 Alex, wala na po kaming karagdagang katanungan.
14: Maraming salamat mula sa K5 News FM Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM sa area ng Luzon, Santiago, National Capital or Cagayan Valley Region, Santiago Isabela, K5 News FM Santiago. Go ahead.
7: Salamat K5 Alex, si K5 Errol Dacame ito. K5 Ray dyan sa Kuran, Palawan, ang nais kong mabatid
5: una. Alright, nabatian nato mga ka-K5 ang atong broadcast sa tandem.
14: K5 Santiago, Sid.
7: Yep, K5 Ray, Almudal, nais nating malaman kumusta ang panahon dyan? Kasi kahapon, ang rescue and search operations ay ipinatigil because of the bad weather. So ngayon ba ay okay ang panahon that will give way for the continuance of the search and rescue operations sa araw na ito, Ray?
14: K5 Ray?
13: Yes, K5 Errol. So far, so good ang panahon dito sa Koron. Medyo makulimlim at medyo maulap kasi ang Calamianes Group of Island ay bukang isa ito sa mga tatabaan ngayon ng low pressure area dito sa lalawigan ng Palawan. So Calamianes Group of Island kasama rito ang bayan ng Koron. So sa ngayon makulimlim ang panahon pero wala namang pagulan-ulan. Pero kanina pag dock namin dito sa pier may pag-ambon-ambon ka K5 Errol. So panalangin natin na sana mamaya ay gumanda ang panahon kasi kahapon tama yung binabanggit mo maliban sa masama ang panahon kahapon. Eh, nagkaroon pa ng mga subasko kahapon kaya talaga nahirapan yung mga rescuers natin na ikutin o isiya sa atin yung kinaroroonan mismo na nasunog na MV Jun Aster.
14: Okay, follow-up question K5 News FM Santiago.
7: Wala na kaming follow-up question K5 Alex. Ang importante kasi yung time, ano? Habang nagtatagal ang search and rescue operation, namimiligro yung buhay ng mga missing pa rin. Baka to you, Alex.
14: Okay. Mula sa area ng Luzon, sa pamamagitan ng K5 News FM, Santiago, tunguhin natin diretso ang Cagayan de Oro sa Mindanao. K5 News FM, Cagayan de Oro, AK5 mo.
8: Magandang umaga po, ka-K5 Alex, at magandang umaga sa lahat. Ka-K5 Jonathan Sarmiento po ito, Nathan Sarmiento, at kasama ko dito si ka-K5 Jun Duterte. Ito po ang katanungan namin mula dito sa Cagayan de Oro. May info na ba tayo or may koordinasyon na ba yung management ng MV Jun Aster sa authority o sa mga biktima nitong trahedya sa ngayon?
0: Putol? Putol nila? Relive? So, kita yung naputol? Sila, sige. Samtang mag-relive ta mino sa tagpainomdom. Kajotra na ang relive. Okay, mga sukit yung paminaw. Alas 8.37. Daghantag mga pangutahan na po, Turns. Pero, kon man, kanang sa tawag nga na.
1: Di man makompleto na investigation. Okay. Good, kung dili ni mo masulod yun tong barko, dito maguna lang tawon.
0: Ang ato nga, based sa kuan lang ba, sa unsay na kuan nila na kuha dito sa kuan, kusgay, kay sila magkita ka dito. Una, dili ba, kay dito man kuno ni Buto,
1: sa kargo.
0: Kargo. Posible unsa ka to. Mm. Di ba din nila inspeksyon nun, kanong mga karga? Basig mga xylene, acetylene, or supay tawag nga na, sulin.
1: Inspeksyon nun man.
0: Di mo na pwede, pang karga na. Kanang mga, labi naghapit na ang Disyembre.
1: Ito mga pabuto.
0: Pabuto. Okay. Sunod na ito pangutana. Gawa sa manipisto, naman ay hits-hits. Mga amigo ni Kapitan.
1: Pero,
0: amigo.
1: Di man overload kay Kuan man. Kanang, no, magani wala ni Sakay.
0: Di lagi overload, pero gusto man di kabayad.
1: So wala na nilista dito?
0: Di man nilista na. Kanag yung mga Kuan, di man ay Kuan sa manipisto. Kay, uy, bayad, badge ba? Inana, bisa Kuan, wala. Kay kung atukas manipisto, bayad. Bangka.
1: Bayad.
0: Doon ay uban nga inana ba? Sunod na itong pangutana, unsa istorya sa mga survivors? Doon na ba sila, naka-interview ba sila dito? O unsa man, sa inyong pagbiya, unsa ay pamilin-bilin? Oh, kana may nana ba? Oh. Okay, nana, tubalikan be, ha?
14: Again, ulitin natin K5 News FM Antique e K5 Nyo. Antique. Okay, kung negative pa ang K5 News FM Antique, let us proceed to K5 News FM Rojas. Rojas sa lalabigan ng Capiz. K5 Rojas e K5 Nyo. Rojas. Okay, we will proceed to K5 News FM Kalibo sa Aklan. I-check natin ang kanilang signal para makalatag sila ng katanungan kay K5 Ray Almudal diretso sa Coron, Palawan. K5 News FM Kalibo. Pasok! Kalit!
11: Good morning, K5 News FM Philippines. K5 Unit Viray po ito, no, sa Kalibo. Ang katanungan namin dito is... kahapon, no, according to Commodore Kayabyab, isa sa mga tinitingnang dahilan kung ba't hindi pa ma-penetrate itong barko, no, is because of hindi pa na-declare ang fire out kahapon, mga alas 3 ng hapon. So yung question natin, kamusta yung status ng barko, no? Until now ba, meron pa bang usok na lumalabas sa barko? And then what time itong PCG na kapag labas ng information na mag-re-resume sila ng search and rescue operation? K5 News FM Philippines, K5 Ray.
14: Okay, K5 Ray, na-pick up mong question ng K5 News FM Kalibo Aklan. K5 yes. Ray Almudal, go ahead.
13: Yes, K5 Alex, so gaya nga na binabagit po natin kanina, no, dahil kalalapag lang natin dito sa Coron, Palawan. So yung sitwasyon ng barko ay na nakikita natin ay yan pa rin yung mga nilalabas ngayon sa social media, which is nakikita natin na medyo mausok. So makikita natin yung sitwasyon ng barko ngayon kapag nandun na tayo mismo sa area, kapag nakita na talaga natin, kasi talagang kung makikita ninyo doon sa mga lumalabas ngayon sa social media, talagang sunog na sunog itong barko eh. At kaya nga hindi makalapit yung ilan sa mga rescue team natin dahil mainit pa itong surface ng barko. K5 Alex at sumama K5 natin. So siguro mamaya pag nandun na tayo sa area, makakapagbigay tayo ng konkretong impormasyon patungkol dyan kung kumusta itong kalagayan ng barko, kasi mas maganda na makita natin personal, kasi ano yan eh, real time na makita natin at may abot natin doon sa mga kababayan natin nag-aabang ngayon, lalong-lalo na doon sa mga kamag-anak mismo nitong sakay ng mga barko at yung mga nawawala pa.
14: Okay, K5 Kalibo, baka may follow-up question ka, K5 Bialag.
11: Please proceed, K5 Alex, sa mga ibang station natin para makapagbigay din ng mga questions po.
14: Okay, mula sa K5 News FM Kalibo, babalikan natin ang K5 News FM mula dyan sa area ng Antique. K5 News FM Antique, e K5 mo. Antique. Okay. Balikan natin ang Antique in a short while. I-check natin ang K5 News FM Rojas. K5 Rojas. Go ahead.
16: Foro de los Pueblos.
14: Rojas, K5 Rojas. Parang mahina eh. Balikan muna natin ang Antique ha, bago ang Rojas, K5 News FM Antique. Antique kami.
13: K5 Alex.
14: Yes, Antique. Maririnig ka namin. Go ahead, Antique.
13: K5 Alex? Yes. Siguro, K5 Alex, yung mga katanungan ng mga kababayan, ng mga K5 natin, siguro mas maganda na may tanong yan kapag nandun na kami sa area, kasi hinahapon namin yung oras ngayon. Dahil yung MDR-RMO, kailangan naming sundan ito ngayon. At yung panahon kasi rito, although dito sa kinalalagyan namin mismo sa mismong Coron Town, medyo maganda yung panahon, makulit yes, yes. Na, pero may kunting init, pero pagdating doon sa area medyo kumukulimlim. Motorsiklo lang kasi ang gagamitin natin papunta doon dahil ito lang talaga yung pinaka-accessible na mode of transportation. So baka kasi abutan kami ng ulan, yes, so kailangan yes. Namin makarating doon sa area at doon siguro makakapagbigay tayo ng mas konkretong impormasyon at talagang real-time information para doon sa kabatiran ng ating mga kababayan na mga K5 natin sa buong Pilipinas.
14: Okay. At kailangan makaproceed ka na, no? Maintindihan tayo. ng ating mga ka-K5, lalong-lalo na po naka-hook up pa sa atin ang Santiago, Isabela, Cagayan de Oro, Dumaguete, mga ka-K5, pwede nilang i-reserve ang katanungan on real time mamaya sa ibang mga programa ng K5-FM sa buong Pilipinas.
12: De Los Pulos.
14: Kasi sa mga ka-K5 natin, especially sa Santiago, Cagayan de Oro, Dumaguete, at sa Western Visayas, si ka-K5 Ray Almodal kailangan niyang sumakay pa ng habal-habal motorsiklo para makapunta sa area ng Barangay Turda. Pagdating sa Turda, sasakay naman ang available na mga bangka patungo mismo doon sa barkong nasunog na may mga 7 nautical miles according to the information. How's that, K5 News FM, Philippines?
13: So, ako na kayo mga dyan. I-check na lang.
15: Atong lang, kung huwag ka bang legal personality, huwag ka ginaguro na rason okay. Para magdagay balabag.
0: Correct. Okay. Sige. Pukay na ito. Wala na. Okay, wala na. Atong kuhan kay Atis. Kanang tuwan na ganyan sa area. Para real time, ang real situation, kani nga ito, ang iyo po dito, mga kuhan pa man, kanang sa, base pa man sa mga initial yung nakuha turns.
1: No.
0: So, alas 8.45 na mga igala, mo, sa'yo may kickstroke, mo pahinom-dum pa ta. Ang iya, daghan pa tag mga pahinom-dum na tanggong ng mga sukintik paminaw, ang iya, pagkahuman, diretso na ta sa ito ang programa ni Doc Ramil o ni Sir JP.
1: Yes.
0: Sayuran sa maayong panglawas. So, kay alas 8.45 naman po.
1: Mm.
0: Pila na lang. Pahinom-dum na ito, mga gala. Murag doha ka pahinom-duman. Wata ka pahinom-dum. So, pabotang ta mga gala. Dugang update ka. Wata ka malo. Turns nga. Inon, gipost na namo diya mga gala sa page na ito sa Dumaguete. K5 News FM Digital das Dumaguete. Ang katong mga missing. Oh, na ba ito diha? Katong mga survivors po da, na post na po na ito.
1: Basig, buhi na ito.
0: Base no og asa ba dapita kung tanaw nimo ang picture bitaw burbuki dool man
1: dool ra gani oh
0: pero bisag dool og di ka kabalo mo lang oy
1: ari tundag ka
0: bisag di regalo nya na radya sa kamanhat mo sa man imo malumo sa magay kag swimming pool
1: mo
0: kana pangihunana so boni ang kulang pod sa ato ang nasod ang kanang mga gamit turns
1: mga sa pag-rescue oh.
0: Nagkatagtagas nga building watay helicopter nga posible dito mubukbo.
1: No.
0: Og naisunog sa ibabaw.
1: Wala gyud mga saktong pagpangandam. Gibsalig lang gud sa LGU gud, ang national government wala higa.
0: Wala.
1: Nga raman.
0: Oo. Oh. Nya para sa inani karon oh. Dapat do na helicopter dayon nga bubuk ba.
1: Bubuan ana. Kung na helicopter ikandos ra gud na sa dagat ding ihulog
0: yung
1: tubig ana.
0: Oo. Oh.
1: Palong dayon na karon pila pa ka oras. Isa na karon init pagani gabi.
0: Di na lang ta mag-expect og eroplano.
1: Wala.
0: Helicopter na lang.
1: Panang hulam ta sa China atong inupasilit.
0: Oh, katong ta no?
1: Oh.
0: Katong
1: palong
0: sa, sa China ang ilang pasirita ng atong mga Philippine Coast Guard. Navy.
1: Katong nasunog.
0: Oh, katong ta nasunog. China, China, please come here. Please rescue us.
1: Oh, rescue us.
0: We need your kwan. Katong bitaw nga China bito mga sukin junior na
1: junior
0: ara na sa another junior na so kana mga ingunana ba anyway mga higala paabot lang ta mga kaigsunan sa dugang ang detalye nini pinagi sa tumakobanan sa K5 News FM Palawan sa ngalan sa mong CEO President the Generous Bossing Bossing Doc Ramiloy
1: yung manager Santa Catalina Mayor Pevo Banyan Aligan
0: good morning usab nga to ni Dudong Nino Ligan Picas Lawak Jonathan Kalbog o Gabudun Ulpus kinigapon si Kakipay Bernie Campos kanunay gamaiti si DTX 500 DTX Copemix o Dmitry Bayo Kabusaw
1: okay, K5 Attorney Ronel kanunay na DTX 500 DTX Copemix Dmitry Bayo Explore Bayo DTX Palabas para sa kampiyon ng balita Servisyo Publiko Galingawan sa Negros
16: K5 News FM Puro de los Pueblos
12: K5 News FM
16: Championing the lives of the Filipino.

0: malapit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nagitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala nagidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.

0: Gasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Papalit sa inyong nasuking butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal

0: niyo ko.
1: Kampyon Radyo!
2: Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, TTX 500. Duha lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
2: TTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa TTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
6: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
5: Ay!
6: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
5: Maudyo.
6: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
6: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500
5: 2 to 3
6: times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape,
8: naayo na ako.
2: DTX 500 sa mga butika.
5: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
5: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
6: Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
0: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dili ra kay ko magkasakit og ilan. Ubo dala sipon. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag inom 3 times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilan. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya im Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
5: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
6: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya na ito, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
5: Correct.
6: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
5: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
6: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
5: Ay, kadagan.
6: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
5: Ay.
6: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
5: Mulagi.
2: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
6: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Usto. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kini ang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
5: Inom, Jod.
6: Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
5: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
6: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
5: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
6: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang galstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
5: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko ug tumar MyTC. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
2: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan pod nila ang Rayo Coffee.
6: Lami pod, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinaka-kampyon nga suplemento sa kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
6: inya,
5: kung, active cases.
6: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
5: Madlock na sila, Dok. Paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Madlock nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
5: Gusto.
2: D3 Bio.
12: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
6: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
6: Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB dot center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gyud kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB, katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
5: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
14: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
15: D3 Bio.
14: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
5: Mm.
6: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
5: Muna giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
5: Kayang-kaya
6: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
5: Unya, all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
5: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh,
6: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
5: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
6: pa.
5: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
6: Mm.
5: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
5: No.
6: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Mm-hmm.
6: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
5: Mm-hmm.
6: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
13: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
6: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, muproduce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, do.
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan.
6: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
5: Oh.
6: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
5: Wala.
6: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
5: Sunod, ang D3 Bio mo-improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
6: Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO, ang D3 Bio. Na ay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
5: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
13: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
13: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
13: D3 Bio.
6: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
5: Oy, wow.
6: Sa imong mucus lining.
5: Oh.
6: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
13: D3 Bio.
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag, Sir JP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
5: Ikis na po. Ikis na po.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones.
5: Mm.
6: Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
5: Mm-hmm.
6: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral.
5: Mm.
6: Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP. Oh. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
5: Ay, wala.
6: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Oo, oh, monolaw rin pa na ha.
6: Mm.
5: Napay caprylic pa o capric acids. Mm.
13: D3 Bio.
6: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang ng vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
13: D3 Bio.
5: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
5: ayaw abusohon.
13: D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9
2: K5
1: News FM Gihulungan City.

0: bang.
1: Mm. Sa mga ganahang maginahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
0: O niya, diniramatagtaman ha.
1: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso ho.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Maayong buntag! Today is September 11. Yes, 11. Thanks God, it's Friday! Viernes gyud, mga K5. Wajugo na sayop. Oo, TGIF. Ugma kay Sabado na. Sabado bidu. Pahuway ta, oy. Sama din na itong pahuway, ane. Welcome sa Morning Love Drive. Kumusta inyong Biyernes? Kumusta inyong kabuntagon? So far, mainit na ang panahon. Yesterday, ulan-ulan siya. Karon init. Balansi ragyan ang matrix. At ang isang adlaw, the other day pag yun. Kay init, then ulan, then ulan, then init. So at least, di ba? So na-experience na to ang both weather. So dila ragyan taong tamatamaan ang life sa mga laing lugar. Nga grabe kayo kakusugang ulan. And, mas worst pa is, daghan kayo mga properties na naguba. So let's be thankful for that, that we are all safe. Karong adlaw, not just today, but the rest atong life. Nga safe ta kanunay. Pag-itaon ta nagkinaunsa. So, pasalamat ta sa laing morning! Nga itong pag-asaluhan until 11 o'clock. Sana all magsalo. For those who wanna hear their favorite love songs on air, nakaganahan i-greet yung may text in numero 0910-7861478 and 0936-207-6751. Pwede po ko ninyo i-chat sa Facebook sa mga online karundagan kayong data. Sana all daghan data or naka-Wi-Fi, diba? Pwede nyo ni-search ang K5 YAM, ang spelling, ano ba yan? Spelling kay K-F-I-V-E space Y-A-M. Sa panahon karoon, naapay pang data kaysa sa pang text o pang tawag. Pinakayo uso ang phone call and text karoon. Nagyoban, no? Pero kadaghanan, ultimo ganing bata, ultimong ka ng bago pang panganak, nanay, social media. But be careful on posting the pictures sa inyong kids sa social media, ha? Because again, daghan kayong pedophile dira. For those who don't know what is pedophile, kanang pedophile mo na siya katong mga manyakis nga ultimo bata pagnasahan. And that is reality na ay mga inaanang tao nga kulang-kulang ug utok. Ang ano silang maganahan maglantaw mga bata nga naked or kanang walay suot nga sinina or kanang mga sexy. So let's be aware sa mga pictures nga atong i-post sa Facebook, lagi na kung included atong mga anak, even atong kaugalingon. Kaya nagukoy nakitaan sa Facebook nga ang iyang post is formal lagi tao niya si Rina, but then wa siya kabalo nga gi-edit di ay. O tungod aning AI nga pwede na kayo i-edit imong picture. So, ga-edit yung picture, imbis na siya si Nina, ang ga-edit is hubo na. And then, gipakalat sa mga GC. And then, gipagpiestahan na ang iyahang face, iyahang picture. So, daot kaayo. So, let's be careful. Kaya, I don't know, anong kulang-kulang, kuro, singkuhan, kuro ni mga tauhan, na. Nga ganahan, masyo kayo manghilabot o picture sa uban. Pwede rin kung inyohang picture, yung kalingawan. Oo, nga namang hilabot, yun, diba? But anyway, oh, sad to say, nanay na ng kalibutan ron nga ano na ni. This is also the disadvantage sa ka-high tech sa social media. I mean sa technology rather. Sa ka-high technology mo na siya. Muna siya namang na siya advantage and disadvantage. Muna siya disadvantage nga part and daghan pag yun. Ang pang disadvantage. Pero sa akong taman, magkataas, magkadugay ang panahon, magka-high tech man punta. And dilit na ito na siya mapugnan. Kaya nagka-bright mo ni mga tao, no? Nagka-bright, so nagkadaghan ang invention o niya magamit na siya sa dinautan. But anyway, let's just hope for the best. Oo, siguro tag-hope, ane. Salig lang ayog laong. Good morning, whole Negros Island region. Maayong pagpamahaw sa mga namahaw na, sa mga naka-DTX Coffee Mix. Perfect ang kabuntagon kung sugdan sa pagpangape kauban ang DTX Coffee Mix. Sa doon na siya chia seeds, de-sugar sugar cane, and ampalaya. Sa mga wala pa ka-try, available ang DTX Coffee Mix in all nga pharmacies nationwide. May buntag sa mga kasolids nga always naka-tune in. Thank you so much to Lulu Abby, to Auntie May, and sa Tanan Laminaw. Oo, good morning kaninyo. Start your day with a smile. Balagbugat ang kalibutan. Di na to napas-anon. Ilaharan na. Oo, so smile lang yung gihapon. Move forward always. Later, atong i-share ang horoscope nato today. Mga lucky colors, lucky numbers according sa imong zodiac sign. And our historical events for today's date, September 11. Let's give it up for our first song by Lady Gaga. I'll Never Love Again. This is DJ Young. Welcome to Morning Love Drive.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That is Petcha by Eden. Welcome back. It is now 9:44. Atong oras, sulugyan nato sa D3 Bio, DTX 500, and Mighty C. Alang sa manangitag food supplement pampalikon sa lang kalawasan batok sa mga sakit-sakit, gamit ang atong Power 3, ang D3 Bio, DTX 500, and Mighty C. Alright, happy birthday sa mga nag-birthday, lain sa mga natawo karon ng petsahan. And yung mga celebrities or inila dari sa Pilipinas and outside the country ang ka-birthday ni mo. We have from the Philippines, the former president of the Philippines, gikan 1965 about 1986, si Ferdinand Marcos. Actor Tonton Gutierrez, the president of the University of the Philippines, Emil Q. Javier, and the politician Emilio Osmeña. Sa gawas naman, we have the American actress Tara G. Henson, and the actress from the United States, Virginia Madsen, and the English novelist, poet, and playwright D.H. Lawrence. Happy birthday! Oo, di ra ko maniood to. Di ba? Di magbuot. Ano na igdiha ko, Charis? Happy birthday, no? Regardless kung naihanda or wala. Importante, healthy ta kanuna. Pero naman sa itong Filipino history, nahitabo ni Siaon, September 11, 1875, natawo si Francisco Ortegas in Porac or Porac, Pampanga. So, kinsa man ni siya atong ila-ilahon. On September 11, 1875, si Francisco Ortegas, isa ka patriarch sa Ortegas family, natawo sa Porac, Pampanga, to a sergeant in the Spanish infantry, yang ginikanan si Ignacio Ortegas o si Asuncion Barcenas. So, wala ko na definite nga kahibalo about siyang early education, pero sa edad nga G's, after sa pagkamatay sa iyang papa, ang iyang uyuan, gidala siya sa Manila, and then ga-enroll siya sa Colegio de San Juan de Letran. So, uban sa iyang mga classmates, kasi si Sergio Osmeña, Francisco Imperial, Vicente Madrigal, Manuel Quezon, and ang lain pa nga later na himong leaders and prominent citizens dere sa tong country. After siyang graduation sa Colegio de San Juan de Letran, enroll siya sa College of Law sa University of Santo Tomas. Sa diyang estudyante pa siya, nagtrabaho siya sa saka law office ni Don Jose Juan Icazas, isa ka prominenteng Manila lawyer. Isip isa ka apprentice, hilig kay siya mubasa og voluminous books para mas ma-improve pag niya iyang kaugalingon. So, gi-obtain niya ang iyang law licensure in March 1896 and appeal sa young lawyer Rafael Del Pan, ang anak sa great journalist nga si Jose Felipe Del Pan, para magsugod og law office sa Plaza del Carmen, Quiapo. Ang second phase sa revolution in 1898, however, nag-cause niya sa partnership na ma-disrupt. So, three years later, however, nag-open sila or nag-open siya kagali yung law office and nag-prove ni to be more lucrative. In 1899, ang American military governor gi-appoint siya isip registrar of the South District of Manila until 1901. And then, pag 1902, nahimo po siyang registrar of deeds for the whole city of Manila. In order para ma-devote pagyud ang iyang time sa new position, iyang gisarado ang iyang law office. As a Spanish-speaking lawyer, nakita niya ang kalisod sa pag-practice sa law since ang court litigation kay alternately conducted sa English and Spanish. So siya og ang iyahang asawa nagtuk og English lessons under Sergeant Frederick Fisher sa US and a 3rd Infantry who later nahimong judge and finally Justice of the Supreme Court. In 1904, nakuha niya ang law partner siya again ni Rafael Del Pan. So si Frederick Fisher ni join sa law office and nag-form sila og famous Ortegas Del Pan and Fisher Law Office. So under Act 1120, ang Ortegas Law Office na designate sa government para mag-investigate og certain reports sa mga anomalous titles arising sa mga purchase of prior lands. In 1906, na-offeran siya og professional chair sa University of Santo Tomas. Tungod aning introduction sa English legal system, adun yung mga kagubot and imperfections sa administration of justice. It was therefore imperative to have some modifications and revisions sa code sa Philippines. In 1910, Ortega de Villa sa iyang mga kauban sa law office para mo-join sa

health. So it was against his conscience nga mukuha og sweldo gikan sa gobyerno without being able to perform one's duties efficiently. Nani unta no? Anang maulaw nga modawat og sweldo gikan sa gobyerno basta kabalo siya nga wala ni natarong iyahang trabaho. O, sana all ni nana. So gibalibaran niya sa diyan nakadawat siya offer sa presidency of the University of the Philippines para i-extend niyang services sa institution. He, however, gi-accept ang membership sa Board of Regents. Si Don Francisco Ortega's varied commercial connections nagdab niya isip the father confessor of businessman. 1931, si Francisco Ortega's gipalit ang Hacienda de Mandaluyon gikan sa Agustinians in partnership ni Vicente Madrigal and sa lain pa. Ang 4,033 hectare property nagspan sa San Juan, Pasig, and Quezon City. So, yung last few years, nagsakit siya tungkol sa lung cancer. And ang Mayo Brothers Hospital, Rochester, Minnesota, USA, ang iyang ailment kay na-diagnose isip malignant cancer. So, wala na siya'y hope nga maayo pa. So somewhere in the high seas, iyang pagbalik sa Pilipinas, aboard the President Coolidge, namatay siya in November 1935. Si Francisco naminyo ni Julia Camos Vargas, ang anak ni Governor Vargas sa Basilan and Isabela. So patience, industry, and intelligence endeared him sa iyahang in-laws. And tungod ani nga kaminyo, nagkaanak sila pito. Ayun. That's about the life of Francisco Ortega, natawo on September 11, 1875. Sige, babalik ko later lang sa itong horoscope. I have my next song by Lenny, Nevermind, Let's Break Up.

0: K5 News FM.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: 3 Bio.
1: Asan pangalan, sir?
2: John Nang.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Aswagan.
1: Pila imong edad?
2: 71.
1: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
2: Imo naman ko. Tungod sa akong langkan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wanag ko yun ng nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumukog ang pasinti nga nagluya. Pero ako, para sa Diyos, ang tulkaroon, bakit ko yung naluya? Unsa?
1: Unsa nga mga produkto ni sir?
2: Kaning dabunta, gitagaan ko doktor o ITC. Gayon, itribayo. Dahil pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
1: Sige ka pong kukimo.
2: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan gikong kuran ba kayo, naupaw ko ko. Karoon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
1: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na?
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na?
2: Ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kung kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa sa isa o DTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit yan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
5: So wala pa na siya ninyo ma'am sa diyang gibati ma'am.
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na diri siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani.
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butiga.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butiga duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
7: Kasakit ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Klinika Spore Biotic, katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano ya yung secret? Ang gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampokondos, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone.
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Just siguradong ikay mababasayaw.

That is I Believe in You by Gino Padilla. Welcome back. It is now 10:15 atong oras. Kabigyan nato sa Extend Food Supplement for Men para sa mga misses kung wala na i-believe sa ilang mister. Tungod kay huyang na kayo ang performance. Gamit talaga Extend Food Supplement for Men. Alang sa manangita, dara pang pahumot silang ilok, pampaputi, gamit og Clinica Deo Fresh. Sa manangita, sabon pampagwapa, pampahamis, gamit og DTX Swedish Soap. And alang sa mga aduna yung problema, sa constipation or diarrhea, or ganahan baka nga healthy premium mong brain and memory, gamit og Clinica Sperbiotics. Mayong buntag di ay ni Miss Waterfalls, kagawad author Miraflor, to Dainy Cabero, Dide Ruel, Marites Arillano, Sheila, Nanay Minda, Nanay Lidia, Dai Leoneng, Chio Jonathan, Rotina, and Jongjong Gariando from Flory Chiquito. And hi sa mga tuba boys sa Upper Danau Gumintok, nga si Rick Martinez, si Zorin Ikoy, Danny, Elagio Romano, Juni Velando, ti Doming de la Peña, Tiu Tiu, and Caloy de Vero. And to Cindet Leon from Toski Martinez. Okay, today is September 11, 2026. Magsugod ta kay Virgo. Tagumpay kuno kasi mong pagpaningkamot. And magsugod na kaugipo sa matamis na bunga ng iyong paghihira. Sa mga walay tiyaga, walang sikap at tamad, hikahos ang daranasin. So maranig, pag walang tiyaga, walang nilaga. O anak ragod. So like, ang chismis para dili mabaon sa utang. Teka lang, ano bang kanalaman ng chismis sa utang? Anyway, that is Virgo. Virgo! Kung maningkamot daw ka or naningkamot ka, muna ni ang time nga po-upuo na ni mo ang matamis na bunga sa imong pagpaningkamot. Diba? Ano, Regina? Kung naatay, itanom, naagitay, anihon. Oo, pero magtanom kagbati, maunis kagbati. Ano, Regina siya. Numbers 4, Virgo, we have 2, 9, 14, and 30, color kay red. Sa Libra, kung dili kuno nimo paglabanan ang pagkatapulan, dili makasulod sa pinapasukan or wala kay makuhang trabaho. Kung saan kung nimo pagkakuha o magtinapulan ka, sa pagpang-apply pa lang daan, kapuyo naman ka, so di siya kakasulod o trabaho. Pero sa panahon karon no, watay trabaho, lisod, kaayo man. Labi na ka, matintal ta sa orange up, black up, blue up, sa panang up-up, diha. Anong kailangan gitag trabaho. Oo, better for those nga, or to those nga kanang gipanganak daan, nga bulawan ang kutsarag tinidor, or kato mga nepo babies, sana on. Kita dili man ta nepo babies, amang narbaho gita. Numbers for Libra, we have 37, 32, and 37. Color kay Indigo. Sa Scorpio, ang tinuod nga gugma, dili masukat sa material, kundi sa gawa. Paningkamot para matuman ang imong promise. Ayun. O, sahay masukat man, sad. Pero, nalagi panulti yun, mag-unsa man ang ihatag ni Montebo kalibutan kung wala po siya panahon sa imuha. Napat balanse gina siya, no? Maya man po gutong hatagan po itong material. Pero kung sige po kagpasakitan, sige kagdapatan, baydor, wala gihapoy kwinta. Oo, basta ka muna, bahala. Gulang na mo. Gulang na ka, Scorpio. Numbers kay 5, 10, 25, and 36. Color kay green. Sa Sagittarius, ayaw usiki ang oras. Sa bisan unsa nga storyahanay, usa ka motuo, kuhaon sa nimo ang panig sa kabila. Kumbaga, i-check sa nimo kung sakto ba imo nakuha nga chismis, usa ka mo litsog dapig. Kaya wala ka kabalo, basin ka ng unang nakapanumbong nimo mo, din ay salaan. Diba? Okay raman na siyang maminaw. But before tamo react, dapat we should learn on how to check kung tinuod ba niyang gitabi or basin buhat-buhat rani, gikwaan or gidungagan. Ganun lang. At kung alam mo na yung totoo, eh manahimik ka na lang. At least kabalo ka din. Numbers for Sagittarius, we have 4, 11, 25, and 37. Color kay green. Sa Capricorn, adun na ko na yung maayong nga palatandaan about sa imuhang gugma.
So ipagpaliban ang balak na paglalakbay. Ayun. Sana all. Manifesting. Manifesting nga, maayo ang dagan sa gugma sa tanan. Para na doon na tayo world peace and happiness. Kay gubot na kayong kalibutan. No? Numbers for Capricorn, we have 2, 3, 9, and 37. Color kay brown. It is now 10:20. Mabalik ko later alang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have here my next song para sa mga wala gilambing. Here's Lambingin Mo Naman Ako.

Konting hampas para ako ay tingin naman mahalata. Doon mo manalaman ko sa tao na iyong may namahal. Ay tunay ka nga ba na mahalata? Gusto ko yung matyaga. Yung tipo na pumupunta sa bahay, may dalang tsokolate palagi para lamang hindi na kami mag-away. Ano ba? Ako'y kinikilig. Habang sa kanyang harana ako'y nakikinig. Inirapan ko man siya sa narahan ng pintuan, pero ang katotohanan ako'y kinikilig.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mong panglawas?
5: Imo naman po. Tumod sa akong lampan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nagig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako kung mga kaugang pasinti nga nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, nagabunta, kitagahan ko doktor o maitisi. Dayon, D3Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Hitchados. Ang kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo para sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Katungog na ko sa radio ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
9: DTX

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may pilde sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa ENC Mart, anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart,
17: ENC Mart,
16: your all-in-one store.
18: Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
18: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

That is To You by EW&F featuring Brian McKnight. Welcome back. It is now 10:46 at the oras. Dito ka na to sa Spurbiotic CDX PD Show. Clinica Deo Fresh. Extend Food Supplement for Men. Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500, and D3 Bio. Hi, Nini Cabero, Eladio Romano, Lidia Marites Arellano, Arnold Ending, Rizel Maligdong, Lorna Romano, Ruby Dalieda, Juni Velando, Oscar Imbelano, Doming de la Peña, Grace Villegas, Steve Tiu, Caloy de Vero, Tomis Waterfalls, Kagawad Otter Miraflor, Lori Chiquita, to Boy Rosales and James Horn, to Lando Barino, to Jason Martinez, Lorena Martinez, to Adoy Chiquito, to Jane Zerna, Lindo Caluscusin, Dida and Roswell, to Kate Nino Romano from Joseph Chiquito. Okay, sige. Matong last gibasa kay Capricorn, let's go kay Aquarius. Pakiramdaman ang kutob ng hindi magkamali sa gawain or desisyon, taga-ikunog importansya ang kalusugan. Numbers kay 3, 12, 26, and 39. Color kay Carnelian. Sa Pisces, likay ko no ang mag-promise. Tungod kay dili ni mo na kayang tumanon, ang usapan ay salamin ng pagkatao na hindi dapat masira. Numbers kay 5 and 17. Moro to siya, unay lain. Sa Aries, makulay ang araw sa mga taong maganda ang kalooban, tapat makitungo at masayahin. Likay ko nung asapoton, Aries. Kaning Aries, bagyo digini o sa'yo makalikay o kasapot kay. Ang Aries man is a fire. Fire ni siya. So, kalayo ni siya, yun. Sige ni siya, dali. Gamayin bikil, mag-init ng ulo, ane. Pero Aries, dapat likayan ko nung sapoton ka. Ana lang. Numbers kay 3, 7, 36, and 41. Color kay fuchsia. Sa Taurus, likay ang mapaglarong isipan. Tungod kay, aduna kay masudlan ng, aduna kay pwedeng masudlan na hindi magandang ideya. Pag bored, good tanong usahay, bisan unsa rin musulod sa utok. Oo, and then magmahay tas ulahi. Numbers kay 10, 13, 17, and 24. Color kay green. Sa Gemini, likay ang mangluod tuwod kay wala kay mapala kundi sakit na damdamin. Labi na kung imong giluod-luuran, walay pakialam. Ikaw rega ugtas-ugtas imong kaugalingon. Numbers kay 6, 10, 15, and 32. Color kay green. Sa Cancer, dapat kuno kalmado tungod kay mapapasaba ka sa mental or physical na gawain, gawin ang dapat. Numbers kay 9, 12, 30, and 37, color kay green. Last, we have Leo, dalawang uri ang advice na ay makaayo and makadaot. Dapat suriin na mabuti usa ka maminaw or usa nimo hatagan og importansya ang payo. Okay, numbers kay 2, 11, 25, and 36. Color kay blue. It is now 10:50. Wala na kayong oras. Tomorrow kay Sabado. So, Lunes na sa Tamagdungog. That will be September 14. Daghang salamat, mga ka-K5. I have my bye-bye song by Shanice. Saving Forever for You. This has been DJM. Nag-iingong bye-bye. And maayong buntag.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulay. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
3: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
4: Samot
3: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya ang deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
3: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
4: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugnga niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini.

0: tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
1: Ang imuang good cholesterol.
2: Ditribayo!
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Nasa day ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
3: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang ditribayo! Nga may Visio.
1: Ang Visio.
2: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
0: Mm-hmm.
1: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Pero kung D3 Bio,
0: naadri
1: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
0: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
1: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakong ba?
1: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
1: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo.
0: Mm-hmm.
1: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo.
0: So,
1: klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
0: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw og abusuhon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Sulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: Ditribayo! Health News!
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Radio mo.
1: Kampyon ng radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Oras na!

Na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: 95 News FM. Kumusta ka? Mayong kautuhon sa tanan. Welcome na sa mga igala sa itong panagubanuban. Nga naman eh. Murag medyo pagaw-pagaw. Sa akin
1: ang ah, there it is. Ganong nahitabo man tuyo natin.
0: Welcome sa itong panagubanuban, mga igala. Welcome sa programang Hataw sa K5. Kaubalang gabo na inyong Digidong. Chacha atra sa bante, mga igala. Adlaw na usap garon nga Biyernes. Pizza 11 ning bulan sa September, tuig 2026. Ah, kumusta magkaroon ng imuang maayong kaudtohon din higala? Kung panginaot lang yun gabon sa kanonay ka K5 na ikaw karon diyan nga nakadungog, naminaw, namati, nagpatalinghog. Nana man ano. Ako bang inaot lang yung gabon sa kanunay ka K5 nga ikaw karon din ha no nga nag uban-uban sa tumba nag uban-uban nga kanunay ikaw nag kaangkon lang yung gabon og sa talagsaong kahimsog kapiskay sa kalawasan kauban sa imong pamilya og nga karong adlaw mauyabi sa pagkabot nimo sa imong dugay na kaayong pangandoy sa kanabuhi mga higala. Ana sige kauban lang gabon sa inyong mga greetings sa tamang ta alas 12 ka K5 ato nang uban-ubanan. Ay, padangat na diri, taganta na kapagtagad yun na yun. Sigurado mag-una na. Bana, sa dilipas ang landa na sa ito ang CEO Doc Ramel Oy. Sa itong area manager Mayor Pivlegan sa May Santa Catalina. Eh, kaya dari sa Pikas Lawag, mga igala, ang ito ang kaabag inintong ora ka K5 Marlo Corvera. Ega sa makausap pa mga soki Digidong Region Gyapon din eh. Ang inyo makauban taman taalas sa dusi sa kautuhon. Ini Gyapon sa tong paboritong radio station ang K5 News FM. Alas sa 11:20 mga igala sa kautuhon. O niya, ginimontag na ka K5 ba? Giyatot gininga na to sa DTX 500. Anang sa kanunayng himsog nga kalawasan. Kanunayng ligon nga kalawasan mga igala. Maligon, maligon, maligon. Bita ay nala. Sige, sigurado hagyan mga igala nga sa di pagka makalakaw diha. Kasi mong nahimutangan garon. Pag tumaro na mga higala. Sa DTX 500. Tungod kay kining DTX 500, mga igala, doon na kini kakayahan nga muhinglo, mulimpyo sa tuwang dugo. Nakatabang kini kakay-5 pag-tunaw sa mga cancer cells sa tuwang kalawasan. Aga, usab higala, makatabang kini pag-paligon sa tuwang immune system aron layo ta sa mga balatian. Alang sa to mga kaigsuonan din ang kanunay galatagaw no kay og sa manok pa kinini ang kanunay magsigig pangakha mga igala kay kanila gyud pagpangitag sinsilyo kay kanila gyud tuang timpo karon ay arang lisorang kitaon ang kwarta pero ada dali ra kay gastohon ay ana man adya nya kung ikaw din na di kaganahang dagang sa gabal si imong pagpaningkamot ining adlaw higala ay pagtumar sa DTX sa 500 arong makasigurado ka si imong kay na kanunay yung kahimsog sa kalawasan. Hello, sa 11:22 na tayo caller ato ning padayon noon. Hello, mayong
2: kaugalingon. Hello, Gigigyong.
0: Ay, hello. Kinsa ni Baliho?
2: Mayong buntag.
0: Mayong buntag po. Kinsa ni Baliho?
2: Si Tantan.
0: Good morning, Tantan.
2: Hello, good morning, Digidong.
0: Ay, si Madam Nika. Ang imo da itong manghod, Madam Nika.
2: Ako, ala po, Digidong.
0: Ah, binako imong manghod.
2: Sana all ako.
0: Nimo nga sunod nimo. Hello, Dodong Tantan. Good morning ninyong hurot din, he. Oy, Madam Nika, kumusta man ka din, Madam Nix?
2: Ay, okay ra jud kay Digidong. Kanang guwapa lagi di akong basta lagi gusto ka pula. Ang gusto ka pula sa apo. Adi, hindi di guwapa.
0: Ay, ena nag-paris-paris. Sige,
2: de. Sige, Digidong.
0: Madam Nika, padayon si Montoyo, Madam Nix.
2: Okay, salamat kay Digidong. Muna ni Madi Hamayong Mudso sa Gusa. Gusto mo ang mga kakaoban na DJ ni Papa G. O ni DJ Retander. Na Sir Marloy Corbera, good morning. Nanay Ninda. Oh, ni Kuya Jules, thank you kasi imong greetings din ha. First student ko nga pag mention sa programa ni Dunchi. Dayon hi to ni Madam Maritis Arellano sa may awaan, ni Sheila Velasco, Nino Naomi Publico, ni Yolanda Vizcaya, at Lidia Tisani Patinia. Dayon ni Ruby Dalyeda, dayon ni Nani Kua, ni Diday Ruyos, may talagkalag, ni Iday Skid sa mga maaslom, o ni ay, ni Maylin, ni Dukul Salimbagat. Sa panandana na lang siguro di si Dong, nilin ako, mamention na sa usa. Dayon, hi po sa kong bayar niya sa may Larina Sikihor, ni Fiorani, o ni Espen Kilat. Sa akong mga kasilinganan po dito sa Tigig, tanan na naminaw sa K5 News FM, ayungon, mayong magto ninyong hurot o mayong pagpaminaw o sa maaslong po. Sa tanan-tanan na lang yung didong mayong pagpaminaw o mayong magto kaninyong tanan. Tanan na didong, dadyan ka, yung salamat.
0: Salamat po kayo, Madam Nika, no, sa pagtawag o sa pagpaminaw. O hindi nga, basta nagka K5 News FM.
2: Siyempre ang naglanog-lanog account yun ng station K5 News FM. Sulit tayo ngon. Bye-bye!
0: Bye-bye, Madam Nika. God bless. Amping sa ganun. Ano mato eh? Amping mo rin sa ganun ay ato ang mga kaigalaan din sa may barangay Tigib Ayungon. Mayong kaudtohon sa inyong hanga tanan. Hala, sa 11:25 mga igala, mabalik ko karong daw-daw pagka malang ni ini. Di aram mo ha, gaya. Ako maghinis. Ako ang kulon diri. Mag-inununan ko. Bye-bye.

0: K5. You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mong panglawas?
5: Mm. Imo naman po.
4: Mm-mm.
5: Tungon siya akong lang cancer.
4: Mm-mm.
5: So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para sa Diyos, kung nabig ko yun, mga nagluya, hindi pa rin ako sa kumulog pasinti nga, nagluya. Good. Pero ako, para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya, bunsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, dagunta, gitagahan ko doktor o maitisi, dayon, D3 Bio. Dahil pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Mm-hmm. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan, gikukuran ba kayo, naupaw ko.
4: Mm-hmm.
5: Karoon, kawalo na kong kimo para sa Diyos, naman ako ay buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
9: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun na suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kunsita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsan din sa UTX 500.
5: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit yan murag imo minor ba makatumar bitaw sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate og tumar ani?
5: So wala pa na siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may kissing. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone.
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

0: Alright, kakay-fi, balik tayo sa itong Maragoban Uban ni Nais Kanginan. Alas sa 11.47, mga higala sa Kaudohon. Ayan niya, ginamawag na kakay-fi, gato din na sa DTX Coffee Mix, ang kaping alamian. Ayan niya, gawas ng alamian, makatabang pagyod ni sa ito ang kalawasan, mga higala. At binaagi sa pag-detoxify, kakay-fi, DTX Coffee Mix, ang kape, adunay ampalaya, adunay chia seeds, mani sugar, sugarcane extract powder. Sigurado gyud nakakatabang gyud pagpalami sa tuang kape makatabang sa tuang kalawasan ni Gala. Kabalo man kag Bisaya pa imo. At bisag mudtong dako alang arang inita mga igala magkape man gyud na mura man gyud nag-ako gyud. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na na-detox ka pa. Atay Goler, mga soke, ato ni Padayonon Dayon. Hello, mayong kautohon.
1: Hello, mayong kautohon dia, Digidong.
0: Hello, hello, pre.
1: Hello.
0: Pre, kumusta mga din ni pre? Wanay download imong kalibutan dia, pre?
1: Wanay, mahinit na.
0: Mayo. Nala niya, sige pre, padayon si Montoyo, pre.
1: Una ni mo ba dito ng mayong karton, bantay niya ang pamilya. O, gintay na ko si Flory Chiquito, si Kagawa Dr. Mirapol, si Mika Biro, si Biday Surutil, Madibinag, si Miss Rafer Tull, o si Amar Ben Rosales, si Damit Tagak,

0: Kung siya rin natin ginatan, sa mga ganyan na kami din sa barangay ganyan sa kain katoon kami ng buhan taman. O may mamahalin ya, sa Matakan, mayang katoon. O direkod sa Kabungan, si Linlin, Medrin sa Habigit. O si Hilagio Romano, si Kutlinyo Romano. O may Juby, ni Michael Martinez. Og sa Maslong, si Garing, si Jana, si Bajingjing, og si Ebols Johnny. Sa mga bilang na pamilya dila sa barangay Maslong, may kontohon tanong niyo. Og si Domeng, di laking niya. Og sa tanang-tanang na lang, tingali nga namin na o kutong sa mabot sa maong sidya. Maayong kontohon tanong niyo tanong. Living Stam, Diyos at Sikito, Diyos at Sikito, Diyos at Sikito, salamat si Jirong, og maayong kontohon tanong niyo pag usap.
1: Alright, Sir Joseph, salamat kayo sa pagtawag sa pagpaminaw basta ng K5 News FM.
0: Ang kampiyon ng estasyon, Sita, News 18, Solid, sa iyong ang siya, di siya kapitong kalingawan sa Rigros, di naging matabang.

sa tanan pa nga mga kaubanan nato sa Mighty C Network and News mga higala. Hey guys, ano po sab sa tuwang CEO Doc Ramel Oy sa tong area manager Mayor Piv Legan sa May Santa Catalina. Hey guys, dari sa Pikas Lawak mga higala nga tuwang kaabag ini tong oras ka kay 5 Marlo Corvera. Hey guys, sa mag-ausap pa mga suki, salamat pag-usabi ninyong K5 DJ Don para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kaya yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmaiti siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
3: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imo nga telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
4: Mm.
3: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tawo dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tawo nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: gi-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis,
3: gababa.
4: Oh. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra mao kining antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
3: Mm.
4: Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
3: No,
4: aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mauna.
4: Mao pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa

0: na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud yun, Sir GP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil.
2: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag. Tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. KK5 News FM.

0: Ernesto Show, Revive News Philippines. Suma sa iyo ang YTC Network News. YTC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. Everyone.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, higit 2 million pesos na halaga ng naranasaba sa DIAD Nueva Vizcaya. Governor Javier nagpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. At 4 na katao arestado sa PAXA Silica Rally sa BGC. Samantala sa balitang abroad, ang US at tinulungan ng mahigit 100 barko sa Strait of Hormuz.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng nara nasaba sa DIAD Nueva Vizcaya. Abo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Nasabat ng 2nd Mobile Force Platoon ang 2.9 milyong pisong halaga ng 4,079 board feet ng Class A Nara Lumber na pilit ipuslit sa pamamagitan ng pagkukubli gamit ang mga bunga ng niyog sa ibabaw ng truck upang itago ang mga ilegal na mga troso sa isang checkpoint sa Nagsabaran Jadi, Nueva Vizcaya noong Setyembre 10. Matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento, tumakas ang driver at pahinante sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang papababain na sila ng mga pulis. Kinumpirma ng DNR na karamihan sa mga nasabat na dekalidad na kahoy ay galing sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mas mahigpit na monitoring sa Rehiyon 2. Kahit nakatakas, natukoy ang pagkakakilanlan ng driver sa naiwan itong lisensya at sasampanan ng kaukulang kaso sa korte habang sasailalim din sa administrative hearing ang mga nakumpiskang troso.
3: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, Governor Javier nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
4: Nagpayag ng pasasalamat si Governor Paulo Javier sa lahat ng mga Antikenyo na nakibahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Antique matapos makuha ng lalawigan ang ika-4 na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Ibinahagi rin ni Governor Javier na kabilang sa mga may malaking ambag ang pamumuno ng nakaraang administrasyon na walang kulay politika, pati na ang programa ni Senator Loren Ligarda at Congressman A.A. Ligarda para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Malaki rin ang naging ambag ng Provincial Electric Power Subsidy na nagbigay sa mga Antikenyo ng pagkakataong makapag-ipon at magamit ang 500 pesos na subsidy para sa iba pang pangangailangan sa tahanan, kabilang ang pagbili ng bigas, gamot at mga gamit sa paaralan. At sa kasalukuyan, patuloy na pinapalakas ng kanyang administrasyon ang mga programa at serbisyo para sa ekonomiya, at mahalagang ang mga programa sa pag-unlad ng lalawigan ay hindi lamang makikita sa mga proyekto kundi mararamdaman dapat ng mga mamamayan. Para sa YTC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: At mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. Sa buong detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
5: apat na barkong pandigman ng China ang namataan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Samara. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, apat na warship at isang replenishment ship ang namonitoro mula kalagitnaan ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Namataan ang mga barko sa silangang bahagi ng Samara nasa layong 45 nautical miles mula sa Baybayin. Nilinaw naman ni Trinidad na normal na ruta ng mga barko ang naturang lugar, partikular na para sa mga sasakyang pandagat mula China, Japan at South Korea na naglalayag patungong Indonesia o Australia. Ibig sabihin, ang pagdaan ng mga barko ng China sa silangang bahagi ng bansa ay itinuturing na Innocent Passage o bahagi ng Freedom of Navigation. Para sa Maytisi Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Maytisi Network News.
6: Maytisi Network News.
1: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, umiinit ang sitwasyon sa Bonifacio Global City matapos mauwi sa pagtutulaka ng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa labas ng Grand Hyatt Hotel na nagsilbing venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum kamakailan. Nagtipon sa lugar ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtuto sa Pax Silica Initiative. Ayon sa mga rallyista, hindi umano makakabuti sa kapakanan ng mga Pilipino ang naturang inisyatiba. Nauwi sa tensyon ang isinagawang protesta matapos magkaroon ng pagtutulakan sa pagitan ng mga demonstrate at mga otoridad. Ayon sa Southern Police District, 4 na rallyista ang naaresto habang 16 na pulis naman ang iniulat na sugatan sa insidente. Samantala, sa loob mismo ng hotel, tinatayang 600 international funders at investors ang dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na siyang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa mga organizers.
0: YTC Network News.
6: YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang di umano'y miyembro ng Budol-Budol arestado sa Banga. Posibleng kasabwat sa pagnanakawa sa isang 88 years old na lola sa Ibahaya. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Gloria Villas.
7: Arestado ng Banga Municipal Police Station ang dalawang individual na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Tinitingnan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang dalawa sa grupong ng biktima sa isang 88 anyos na lola sa Barangay Rigador, Ibahay Aklan na nawala ng 15,000 pesos at 140 euros matapos lapitan ng mga nagpapanggap na staff ng DSWD. Ayon sa paunang impormasyon, kapariho umano ng modo sa Ibahay ang insidenteng iniuugnay sa mga sospek. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung kabilang ang mga naaresto sa grupong sangkot sa insidente. Samantala, nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng mga pulis sa Banga't Ibahay kaugnay ng investigasyon at posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
0: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
1: At Norpo, nakakumpiska ng 15.39 na gramo ng shabu. 58 wanted, arestado sa loob lamang ng isang linggo. Kabuang detalye ng balita, hatin sa atin ni kay K5 Shara Humilio.
8: Nakumpiska ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang 15.39 gramo ng shabu na may tinatayang halaga ng 104,650 pesos sa walong operasyon laban sa ganda droga na isagawa mula Setyembre 1 hanggang 7, 2026. Sa panahong ito, 58 wanted na individual ang naaresto kabilang 14 na wanted sa antas ng probinsya, 5 sa antas ng lungsod o munisipalidad at 39 na mga may warrant of arrest. Nagsagawa rin ng pulisya ng 10 operasyon laban sa mga loose firearm na nagresulta sa pag-aresto sa 3 individual at pagkumpiska ng 5 baril habang 5 pang baril ang kusang isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 2 operasyon laban sa ilegal na sugal habang nakumpiska ang mga kontrabandong sigarilyo na nagkakahalaga ng 73,000 at 1,200 pesos na kita mula sa ilegal na sugal. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: ITC Network News. ITC Network News.
1: Gayun din lalaking na naman tala at nakabunti sa kanyang stepdaughter, arestado. Balita hatid sa atin, Dika K5K Buscaino.
9: Arestado ang lalaking gumahasa at nakabuntis sa kanyang stepdaughter. Inaresto ng Taguan Municipal Police Station, katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at Bungabon MPS ng Nueva Ecija ang hindi pinangalan ng suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Iligan City para sa kasong rape na walang inirekomendang bellman. Isinagawa ang joint operation sa Barangay Sampalukan, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa investigasyon, nakaranas ng sexual na pang-aabuso ang minor de edad na biktima taong 2023 habang nasa pangangalaga ng kanyang stepfather. Nagsumbong ang biktima matapos siyang mabuntis. Samantala, naaresto na ang lahat ng nasa top 10 regional most wanted persons matapos mahuli ang nasabing suspect.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: ITC Network News. ITC Network News.
1: Gayun din sa iba pang detalye ng balita, maagang dumagsama taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap mismo ng Quezon City Hall ang bago ang nakatakdang arraignment nito sa kasong grave threats ngayong Biyernes, September 11, 2026. Mainit namang sinalubong ng mga supporters ng Vice Presidente nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court o RTC kasama ang kapatid nitong si Davao City 1st District Representative Santa Tifa Paulo Duterte. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kabila na makinakaharap niyang legal na usapin. Gayunpaman, hindi natuloy ang arraignment matapos maghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order o TRO sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig sa naturang kaso.
0: ITC Network News. ITC Network News.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 96 na mga commercial ships ang natulungan ng U.S. Central Command o CENTCOM na mag-iba ng ruta. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng Iran sa mga dumaraan, partikular na sa Strait of Hormuz. Kasama rin na tinutulungan nila ang mahigit 50 na mga barko para naman sa humanitarian aid. Ipinapanatili kasi ng Iran na sarado malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan kanilang tinatarget ang mga dumaraang barko roon. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng pag-target at pag-atake ang Iran sa mga dumaraang barko sa naturang lugar.
0: ITC Network News. ITC Network News.
1: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng RTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: tinud-anon kita sa itong pagbuhat. Sa kabubuton sa Dios, pagtuman sa iyang mga sugo, no? Wado na kita yung mga sala, maduol kita sa pare, mangumpisal kita, mag-ampo kita ng mga sakripisyo alang sa kapasayloan na ito niya. Importante yun na maduol ta sa kumpisalan. Unya, mudawat ta sa lawas ni Kristo, na mo ipagkaon sa itong kalag. Aduna na bitay giingon, give us today, Lord, our daily bread. Unsa man na, wala ka nagpasabot o tawhanon lang ang pagkaon, kundili. Kining atong lawas, no? Kinahanglan po nagpagkaon. Kining ato ang atong kalag, no? Kinahanglan po nagpagkaon, dili lang Domingo, kung mahimo kada adlaw. Kay, give us today our daily bread. Ang among kalanon sa matag-adlaw, kanunay siyang anaa sa Santos nga Misa sa matag-adlaw. So, ato ang hinumduman ang pagkinabuhi nga matarong o maghimo kitag mga laka nga dili kita mahimulag sa Dios sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Unsaon man, gawas nga maglikay kita sa pagpagkasala, atong tanaw lang atong kaugalingon kung kinahanglan na magyumuduol kita sa kumpisala, no? Para dili kita mahiagom, di man siguro kita mga imperno yun, tungkol kinagtuo man kita kaniya, siguro muagi kita sa purgatorio, no? Muagi kita mga pag-antos gihapon. Pero pwede kining likayan, pinagi sa pagmatngon sa atong kinabuhi, di sa pagkinabuhi nga muduol sa kanunay sa kumpisalan, no? Magtudlog kami kaninyo, isip mga sakop sa Simbahang Katoliko, sa mga pagtulunan nga angay nga buhaton alang sa kaluwasan natong tanan. So ang pagpangumpisal, ang pagduol sa pari, bisan siya magkasasala, ang pagdawat sa komunyon, makahatag ka nato o kaluwasan. So dagang salamat sa inyong pagpamati karon sa among mga pagtulunan. Kini tagsip lamang sa among pagtulunan nga gipadangat ka namo sa ato ang kura paroko, Father Irineo Ruiz. So, kanang manginaot kami nga kining among gamay nga pagtulunan makahatag ganinyo katinawan diya sa atong pagtuo nga Katoliko, no, mga igsoon. So kanunay kita nga anak atong palawman ang atong pagtuo sa Dios ug pagkinabuhi nga manggiampoon o kanunay kita makiguban sa Dios. So aduna ba kita iangay nga pasalamatan, Brother Jonard?
1: Atong kinasing-kasing na pagpasalamat sa ato ang buhi nga Dios nga mo'y naghatag ka nato sa mayong higayon o mayong panahon. Sa ato ang kurag paroko, si Reverend Father Irineo Ruiz, Father Dudong, sa higayon nga iyang gihatag ka nato sa pagpalapdag sa iyang balaang, sa balang pulong sa Dios.
0: Salamat, Father.
1: Oo, si Brad Erwin Agustino ug sa iyang mahal nga kapikas kinabuhi, Sister Chuna.
0: Daghang salamat kayo.
1: Station manager. Si atong technical staff, si Sir Marlui Corvera.
0: Corvera. Daghang salamat.
1: Daghang salamat kayo, sir. Sa atong mga kaigsuonan nga naminaw ka na to, matag-adlaw. Mm-hmm. Sa itong mga kaigsunan na naa sa mga kapilya sa Kabukiran. Mm-hmm. Ilabi na kang Sister Richie Amaro, atong chapel leader sa buutan nga chapel leader sa Amdos, Brad Robert. Ato chapel leader sa Kilaban. Mm-hmm. Sister Luigi Baguio. O sige ko na silang paminaw na to.
0: Dagang salamat ninyo, Sister Brad, sa inyong pagpaminaw. No?
1: Atong kauban nga liminister, si Brad Rinaldo Pastor. Kada adlaw, gito na siya na sa siyang radyo na minaw na to.
0: Salamat, Sir Rinaldo. O sa inyong mga pagpaambit na mo, no, sa atong GC, sa mga pagtulunan. Niingon ka nga sa Facebook to, pero sa inyong mga pagpaambit, concern po ka na mo sa pagtulunan. Dagang kaing salamat. What's up? Shout out sa akong mga kauban ng mga lay minister, no? Si Brad Tata, Ruel Pereiro, sila si Brad publiko
1: si Gideon publiko
0: si Gideon no kinsa pa nang uban natong mga kaubang lay minister mga pasalamaton
1: mga pabling
0: bad pabling naminaw pod o gang akong mga kauban nga mga Knights of Columbus ayungon headed sa amo ang Grand Knight si Brad D.B. Rumlon o ni Brother Whip daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw usab sa akong mga kauban sa akong kaugalingong banda sila ang Elmar sila ni Sol shout out ninyo diha no sila Raymond sila Sergi daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw no nining kapunan. So, sa sunod higayon, Anton Ugma, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Og dunay mga pangutana, mudawat ang mga
0: pangutana. Kung dunay pagpangutana, nag-live man po ko dere, eh, no? Nag-live ko sa akong Facebook. Naman po tayo iksoon nga andam po sa pagtubag na to, si Brad Junard. Pwede rin po ninyong ipadangat inyong pangutana.
1: Sa text?
0: Din sa text o sa amo ang Facebook page.
1: Sa MCO Ayongon.
0: MCO Ayongon. O sa akong live, sa ako ang Facebook, kung doon na mo yung mga pangutana, para matubag po na to ang inyong mga pangutana. No? Kabahin sa pagtulunan sa Simbahan Katoliko. So, kinahanglan nga masayod kita sa mga pagtulunan ini alang sa ato ang kaluwasan o alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Maayong hapon o maayong adlaw kaninyong tanan.
1: Dalaygon ang Diyos.
0: Dalaygon ang Diyos. Salamat kaninyo.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio.

0: kayo.
1: Ako si Brian.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Makakabutig ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ug nalagsip-unon ako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na kung tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay... Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, ginigid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika!
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Syrup.
5: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Syrup
5: para sa mas manami nga school performance.
0: Memory Advanced Syrup.
5: Bakal na sa mga butika.
0: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
5: Tumod sa imong bed rest?
0: Mag-Clinicas 4Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotics.
6: Gah, mature right man tabi gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mature right na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni pleno-pleno ha.
6: Sige kakitya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, lover!
0: Extend Supplement for Men! Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras, alas 4:07.
0: El Castigador.
10: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: tiyag sa kamaturan mo ay ngingig na hinagiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, sumbong mo, ang Rex Campos. Campos. Komentaristang why di kalisangan, mata sa komentaryo, hili mabayran, hili masumuran, mulupos, umiyag-iyag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, ipulis, ipilukos, sumbundo, Rex Campos. Tinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan, sumbundo, Rex Campos. Campos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Campos.
1: Okay mga siligan, so kinting paminaw, maayong hapon kaninyong kanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Nanipod ang anyong tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Candos lang sa hapon inyong makauban, tamang tala, 6:00. At no, 5:30 na sorry, 5:30 pag Friday ta. Sa ngalan sa mga session manager, Kipab Sir Bernie Cabuso. Area manager, Santa Catarina, Mayor Pep Obanga Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President, Pura Prison, Kipab Sir Iljan Castanyo. Ako kusparing partner sa Picas Lawa. Kipab, Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calvo. Sa ngalan sa mga Chief Engineer, Kipab Abubin. Ang kinatibok ang puwersa sa Kipab Yusuf M. Dumaguete, 97.7. May hapon ka ninyong kanan, ladies and gentlemen.
2: Pilipinas, yan ang bayan ko.
1: Pizza 11! Adlaw ka ninyong Biyernes, bulan sa September 2026. May hapon sa Nagsuna, Maguete, Gilagoban sa 30 ka mga barangay. Kabay Bayuranto sa Paan, Kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. City Hall Area Gilangkuban sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. Oslob Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar Cebu Mandawi, Sambuan. Alcoy Argao, Bulhoon. Dalag, San Fernando, Malabuyo, Aligiria, Alcantara, Ronda, Bajan. Okay, labi na karoon sa May Tumanho, Barili, Manghapon, kaninyong Trans, South Cebu, North Cebu, Manghapon, Manghapon na karoon sa mga drivers sa mga tricycles, AC Ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan niya padulong sa May North and Southbound area. Ang labi na karoon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, Manghapon, Kabukiran o Kapatagan, mga mag-uuma o managat, Kamayhapon, kaninyong tanan, Alcatraz on duty, DGMP, Provincial Jet MBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT and P1, Ugtuog 3 o 4 na nag-motor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNPSEP, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, may hapon kami yung tanan. Aga ilabi na karoon sa mga security guard on duty sa may Pantalan, Sunod, Sunamagite, sa may Tampi, Liloan, Bato, o sa may Sibulan, Larina, Sikihor. Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga pawn shop banko, may hapon. Ilabi na karoon sa mga mall. O sa tanan ng mga nakahook up na to karong oransa. Sa K5 News FM sa may Balawan City, K5 News FM sa may Siaton, K5 News FM sa may Sambuanggita, K5 News FM sa may Bakong, K5 News FM sa may Tanhay City, K5 News FM sa may Bae City, K5 News FM sa may Ayungon, K5 News FM sa may Himalalo, K5 News FM sa may Gihulgan City, K5 News FM sa may Calaon City, K5 News FM sa may Sikihor Sikihor. May hapon kaninyong tanan, mga kaki-five, ladies and gentlemen, why lisuay sa dayal sa inyong radyo para makabalo ka mong kuko sa mga panghitabo sulod sa 24 oras.
0: Wante ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na, Rex Campos. Patas na komentaryo. Rex Campos. walay humubugong humulgar sa kamatuuran sa kanginan. Talis ang waway di kalisangan. Rex Candos!
3: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang tingin. Mahirap dumitir sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong pwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partida, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan ng transformano. Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pangita? At hindi ingin, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ng

0: mga siligan, suking tigpaminaw. Uluhan sa mga balita. Division School Presa Conference. Gipahigayon sa School Division sa siyudad sa Canlaon City. Negosyo mo. Himuo nga lihiti mo. Giimbitar sa ka... sa kahum... kagamahanan sa Manisya. Kagahuman sadak mo yan sa mayawan na ang negosyante na wala pa nakarehistro. Gibatikos apan padayot ang serbisyo sa katawhan iyon mabur Jason Lagahi Bana ni BP Sara posibleng mahimong witness sa impeachment trial. Dito maglagay mga siligan, sukid mo lang at isa sa pikas. Dito maglagay sa mga kumpletong detalye karong taon-taon mga siligan, sukid kong pamina. Pagamhanan siguro ni laluma po na yung Bisaya. Pero sige na lamang. Okay mga siligan, soaking now alas 4.15 na. Hatod ka na to sa Mighty Sale, DTX 500 Capsule, D3 Mayo. Ang atong cell phone number na pwedeng matiksan, pwedeng matawagan, 0999-537-2151. May hapon na kami sa Changi, Sinag, Sinumagiti. May hapon ka na yung tinanda sa Maisdaan, Lamasan, Bularan, Painitan. O sa tanang mga Changi, Karundra, sa Negro, sa Rintan, ilabi na karundra sa mga Changi, sa mga Sikihor, Sikihop. Division School Fresh Conference. Ipahigayon sa School Division sa Sudan sa Canlaon. Dito maglagay mga siligan, soaking na makaroon sa pika sa linya si Kipag Sepre. Senyo sa mga report, Kipag Sepre, ikipag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Gipahigayon karon ng DSPC o Division School Press Conference sa School Division of Canlaon City sa tungaan sa Macario Española Memorial School nga nagsugod karong adlaw September 11 hangtod 12. Sa nasangpit nga kalihukan, mitambog ang station manager sa K5 News FM Canlaon 100.1 isip usa sa mga board of judges nga si Steve Flores ug usa usab ka reporter og news writer nga si Raylan Escrida ug duha pang laing nga judge. Ang DSPC usa ka kalihukan og kompetisyon alang sa mga campus journalism alang sa mga batanong estudyante. Ang katuyuan sa DSPC usa ka pagpasundayag sa nagkalain-laing abilidad sa pagsulat, pag-broadcast ug pagkuha sa mga hulagway. Ang mahimong magmaraugon mo representa sa taas nga level sama sa regional press conference. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 D3 Bio Mighty Sea DTX Coffee Mix. Nakakapay ka na, nakadetox ka pa alang sa programang El Castigador og kanunay nanukad diri sa syudad sa Canlaon. Inigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Sepre Mighty Sea Serio para sa kampiyon nga mga balita serbisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, sukid mo na report ni K5 Sepre Serio. Negosyo mo, himoong lihiti mo, giimbitar sa ka kagamhanan siguro ni kagahuman sa dakbayan sa bayawan ang mga negosyante na wala pa nakarehistro. Manukad direktamente sa may Bayawan City, Kipag News FM Bayawan City, nakaroon sa pika sa linya si Kipag Aying Magkahilos. Kipag Aying, ikipag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Nanawagan ang pagagamhanan lokal sa dakbayan sa bayawan ngadto sa tanang mga tag-iya og negosyo ilabi na kadtong nag-operate nga walay balidong permit nga moapil sa Information Education and Communication Program nga giuluhan og negosyo mo himuong lehitimo. Tumong niini nga maong inisyatiba ang pagtabang sa mga negosyante nga mahimong legal ang ilang operasyon pinagi sa on-site nga tabang og sunod-sunod nga giya sa pagtuman sa mga lagda sa dakbayan. Gikatakda ang maong kalihukan sa Barangay Manduao Gym karong September 17, 2026 ang assembly time sa gikan sa alas 8 sa buntag samtang ang proper meeting o ang paragtigom ipahigayon sa alas 9 sa buntag. Gihagit ang tanan nga pahimuslan kinahigayon aron hingpit nga masunod ang mga lagda o opisyal nga maila ang inahang mga negosyo. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 MyTC Clinica D3 Bio DTX Coffee Mix ug Extend Food Supplement ka available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Nagikan dinhi sa K5 News FM Bayawan para sa El Castigador. Kini sa K5 ayeng D3 Bio makahilo sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinting paminaw, report ni K5 ayin makahilos. Gimatikos apan, padayon ang servisyo sa katawahan ni SB Councilor Jason Layay. Nakaroon sa pika sa linya si K5 James Bandoquillo. K5 James, K5 mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Dumagete City First Councilor, Honorable Jason Lagaheta, gibatikos apan ang batan-ong kunsihal nagpadayon na gihapon sa pagserbisyo isip pa pinili sa katawhan na.
5: Dili masabtan ug wala makita ni Dumaguete City First Councilor Honorable Jason Lagaheta ang mga basihanan ug rason nga siya batikuson sa mga supporter ra sa ilang kaatbang sa politika nga batod priya nga dugay nang natapos ang eleksyon da. Sa usa ka pahayag si Konsehal Jason Lagahit mingon na dili makatarunganon ang gibuhat na pagpangdaot kaniya nga walay bisan unsa nga basihanan ug ang tumong lamang aron mabalda ang iyang pagtrabaho isip konsehal na nagtuban sa iyang katungdanan da. Ihagit sa mapanong konsehal ang nagpakailap ug mga sayop nga impormasyon sa social media nga gamiton nila ang tinuod nilang pagkatawo o dili mutago sa piki nga mga accounts. Taliwala sa mga pagpandaot abato kaniya si Konsehal Lagahit mingon na malipayon siya ug magpalayon sa pagbuhat sa iyang trabaho isip gisaligan sa pinakadaghang tao sa syudad sa Dumaguete nga mao'y hinungdan nga nagbutang kaniya sa unang ranggo isip konsehal sa syudad sa Dumaguete.
4: Sa maong pagbatikos mga kaki-5, mihangyo ang konsehal nga unta mahimong responsable ang bisan kinsa nga mudaot o mubuhi sa mga pulo nga ikasakit sa inyong isig katawo. Sumala pa niya, iyang tutukan lang gihapon ang paghatag og minaayo nga serbisyo sa tanan busa wala siya panahon nga mutagad o mupatol sa mga nagbatikos niya online na. Balita gikan sa Patrol, kini si Kaki-5 James Dietre Bayo Panukilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tigmanunaw report ni K5 James Bandoquillo. Bana ni Vice President Sara Duterte posibleng mahimong witness sa impeachment trial. Ito maglaga mga siligan, soking manunaw na karoon sa pika sa linya si K5 Divina Tindog sa mga report. K5 Divina, ikipag mo kandos!
1: K5 News FM Live Report.
6: Gitan-aw sa House Prosecution Panel ang posibilidad ni ipatawag isipo sa witness si Attorney Manasis Man Scarpio bana ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batok sa Vice Presidenta. Sumala ni House Prosecutor Representative Terry Ribbon, mahimong importante ang testimonya ni Carpio sa Article 2. Basin sa allegations sa unexplained wealth, ilabo na kung malambigit ang iyang ngalan sa bank account o dokumento sa kaso. Apan wala pa si Carpio sa opisyal nga listahan sa matistego, huwag nagparain pa ang diskusyon sa Prosecution Panel. Lagip sa unang matistego alang sa Article 2, sila retired sa ng Bayan Presiding Justice Aparo Kabutahitang, Ombudsman Records Division OIC Attorney Karim Bato o SEC Official Attorney Gerardo Del Rosario. Magsugo sa September 14, 2026 ang presentasyon sa prosecution sa mga ebidensya alang sa Article 2. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC ang alkaline base of vitamin C sa tonga D3 Bio. Detox 500, Detox Ectofemix na gakapi ka na nag-detox ka pa. Kini sa K5, TV na tindoga para sa kampiyon na balita, Servicio Publiko Kalingan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kintig paminaw, report ni K5 Divina Tito. Alas 4:23 na, hatod ka na to sa MyTC, DTX 500 Capsule, D3 Bio. Diyan siya. tagaig o pagtagad ka ng mga mensahe niya. Maayong hapon na ekonomiya sa mga IMAP General Merchandise. Ilabi na ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Marilo Agustino. O sa Junil Clothing, may hapon ka ninyong tanan, ha? Taga Junil Clothing. O sa Ian Simaet, Arwin Anchona Agustino. May hapon, ilabi na karoon sa mga Coco Gin Insurance, Ma'am Nase o si Boss Amay. Noon na sila naminaw sa ata, ilabi na karoon sa mga Edox Manok. Taga sa mga barangay Isugan Bakong Diverson Road, crossing sa mga Habitat One, si Boss Ari Jewel Ates. Sige, gapaka na ilang radyo niya. May hapon nyo niya, boss. At ilabi na kami sa mga Ace Laundry, sila Mama Annalyn Kadosali o si Mercy Kalibki. Kanunay nagpaka na ilang radyo niya sa mga laundryan, da sa mga kamanhap. May hapon ninyo niya, ma'am, ha? At ilabi na kami sa mga GB Care Pharmacy, diya sa mga Atbang, sa mga Mercury Tanhay, or tapad sa mga Palawan Pausya. May hapon ka ninyong tanam niya, ma'am, Ma'am Yulita, may hapon ni Modya Man. Og ilabi na karong kang Mayor Pipi Orlimo. Da sa may Tanay City, ilabi na siya mga staff. Og sa iya mga kinay. Og si Mayor Django, oh, da sa may Babinay. May hapon ni Modya Mayor. Og si Vice Mayor Jutiri Abada, oh. Og ni Isbi AGO, oh. Og si Isbi Councilor Jason Lagahit. May hapon. Okay, Jansen, tagaig pagtagad ang mga mensahe niya.
7: Gikan ni Malito Silorio siya nga si Rex mayong hapon o gikan ni Lodi sa Betancio siya nga good afternoon sa Rex always watching from Kabanlutan Bay City o gikan ni Lisilda Akabal siya mayong hapon sa Rex from Kabanlutan Bay City salamat o gikan ni Salvador Mayet siya mayong hapon dahil Rex shout out to all K5 friends Joey Basan, Marites Arellano, Madeline Salamuri naman ron, Maymay Roldan, Luyas Belinda Baldisco Luardo, og sa tanan lang po nga naminaw, thanks sa pagbasa friend dyan si N, God bless us all Idol Rex, og gika ni Gio Mansueto siya mayong hapon si Rex, galanog-lanog na pagkadari sa Barangay 4, Tanay City, great rakos akong guwapa nga inahan na si Maria, Inway Mosuito, thanks sir and God bless. Og shoutout ni Dado Bormio, og ika ni Belinda Baldisco Luado siya nga good afternoon sa Rex Idol, watching her in Bandawi, Cebu, og ika ni Eduardo Del Puerto siya mayong hapon Idol Rex Candos, watching live Idol, shoutout ko sa taga Sala, Santa Cruz, Nevo, Tanhay, salamat Idol.
0: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, kaganina sa atong programa sa 11 Mbps, nakahisgot na o kanang kabahin sa Tupad. Tupad dito sa may parte sa may Ayugon o First District, dito sa may Binduy Dapit. Nga, di kasabutan, mauna, prestado na. O sa baga pa, pulo-pulo ragod katao. Di kasabutan ha. Pero ang di kasabutan na kunuhay, kuhaan ang 3,000 para kanto wala maka-appeal ka na mang sharing ba? Maka-ambit po sila sa grasya. Kani magtanang patabahoon. So kalampag ang nagtrabaho ng tupad na mudawat dapat og 8,250. So, masuko. Kaya, malagi ko no. Ang giingon sa nuli nga igid mong sugod. Pero sa pagsugod, gasugod sa pagsugod, pagtrabaho nga, kamo polo, makatrabaho man mo, kaning uban gusto mo trabaho, eh, siringa ninyo sa kanang kumpilay agi ninyo. So, nakasabot na. So, naay gihapon ni kisi-kisi, na si Rex gipang kuhaan. So, kung usag ikasabot pa rin sa mga barangay official, or kanibang gituwag po na ito nga maoy gisangunan anang tupad-tupad niya or leader, mo subayan ninyo itong usag ikasabotan ninyo. Diba? Karon, kantong medyo nalain nga kuno hagi kukuhaan ang 8,000 nila kapin o 3,000, asay lain sa usa ka munisipyo, dili man gud nato matukoy o asa nga LGU. Kay tawag naman sa ako, di pabutugan. Kay kuno, gipapirma sila sa tag 3,000 pero wala sila'y nadawat.
8: Rex Candos, walay humbugong humbulka sa kamatuuran sa kanginan.
0: di pagbutukan o asa ng munisipyo. Ang nanawag po nako di pagbutukan, eh ang iya, pwede ba na asa Rex? Oh, pwede, kagihimo man. Pero kung ako yung pagbutanon, nga nung ipirma ka nga makinadawat. Di pa pirma mo usa sa kanag itawag sa sinaliga sa LGU. Usa hayra ba o makahisgot ta sa LGU na di pa pirma tag 3 mil, tapos walay na dawat? Ah, malain ang niyurday nato. Malain. Kaya ang ilang huna-huna, bantay inong trabaho, ayaw pagbantay sa among trabaho. Pero ang ako po, kisa po bantay po ninyo. Trabaho man po naman eh. Ang trabaho ninyo kung politiko mo, kung naay ka nang itawa itong komentaryo, tumag mo.
8: Rex Santos, walay hong bubong mabulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kayo sa hay, masuko na ba ngayon? Kung tinood nga nang ipapirma ang pag 3,000, walay nagawat ang ipirma. O sa may purpose ninyo? O sa may termino nga ihatag na ito na sa Osaka niyo? O Osaka LGO? Dili mo na pagpangawkaw? Dili mo na pagpangawat sa Osaka niyo? Papirmahan mo ang tao? Ipagkabuhan niyo?
8: Wanted ka sa radyo.
9: Wanted.
8: May katapat ka na, Rex Gangsus. Satas nga komentaryo.
0: Pero kung mangutan mo kaysa may buang Rex, ang mayor o ka na nanawag ni mo, nga ni pirma, ako rin nanawag na ako, ako ni pirma, may buang.
8: Wanted ka sa radyo.
9: Wanted.
8: May katapat ka na, Rex Gangsus. Satas nga komentaryo.
0: Dili man ko mananagna, dili man ko porsyontiya na tagnaon ako o taga-asa siya. Pagutano din mo asa ka ng barangay, is Rex concern lang ni. Masulman ba sa concern? Di magamutugan o asa ng barangay o asa ng munisipyo ang mapirmag 3,000 na malay na dawat ang mga tao ay gramputan ni Malitse. Grabe nga kabuang atanyo siya kung pagbalik. Ato sa tasapit ka silawag sa pipilag ka mga pahibalo. Engineer Ben Cantos!
1: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: K3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabungnasan. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyog sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pabaka sa mga buti.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit na mangihi. Nakadungo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take of Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
13: Mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik o hulagsip unong nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika.
11: Mighty C,
18: ang bata mo bala, daw ka kaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum, pinakabagong neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Clinicas for Biotics, kabalik-balik sa CR, good diarrhea. Mugs for Biotics, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepito!
22: Laksga, kinihimo ko manong tanan, pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: D3 Bio.
24: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako liso lang nag-inom ang D3 Bio. One capsule, two times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
20: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
27: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
20: D3 Bio.
24: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako liso lang nag-inom ang D3 Bio. One capsule, two times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Jan. Isa ka full time law student. Mas sayon o galit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
13: Adlaw-adlaw.
20: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
27: Daghan ang utana na ko. Unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho. Wala ko is sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
30: News FM.
31: Oras, alas 4:36.
32: Disya sa kahanginan.
31: Sa kahanginan.
0: Aki mga siligan, soking tibunaw, panahinta ka rin sa tuga programa El Castigador. Good PM, Sir Rex, namin may karondri sa may Changi, sa may Sibunan. Salamat kayo. May hapunan niyo diya sa may Changi, diya sa may Sibunan. Kumusta mo diya, daghaghalin. O sa Manisa Engineer Daloy Dayon Festival sa Foundation University karon sa Bolivar na karon sa Pinta sa Linya si Kipag Roy Bustillo. Pre, ikipag mo pre Kandos
20: K5 News FM Live Report.
0: Pre!
33: Pre! Okay na ka?
0: Oh!
33: okay na ka?
0: Asa ka? Nakas Palawan!
33: Nakas Palawan! Oh. Okay na audio na ko?
0: Okay na kayo. Samot kayo. Okay, anong kagwapo, pre? Klaro kayo?
33: Yes. Ah. Okay, Fabrex, no? Natanili ko na sa Boulevard, sa Pantawan, o Rizal Boulevard, kasi din na ang Foundation University magpahigayon o Daloy Festival.
0: Daloy Festival?
33: Yes. Mm. Kaya yung Daloy, Fabrex, usanin siya ka meaning daloy or current sa tubig.
1: Tama.
33: Ang mga estudyante kay Fabrex, maghimo sila gamay nga asa to bale, mahulam ko. Pakita lang yun sa please, pwede ka hulam ka riyot? Okay, lako i-explain lang. Kasi tawagan ninyo? Ano tawagan ninyo? Ah, lantern. Kay Fabrex, makita din mo?
1: Oh, makita na ko. Makita na ko.
33: Yes, kami kay Fabrex, lantern isa. Pwede ka mag-explain din eh? Re-explain. Ngayon, mag-exante yung lantern niya kay Fabrex, ilang, isulat nila ang mga, ilang wish ba? Ilang mga pangandoy, gano'n? Ah. Makita mo? May our parents not be absent when we start to win. Unta, mubalik ang akong apam. Wala ba?
1: Mau ba? Mubalik ang akong apam. Basig, kanawingon, mubalik ang akong apam. Basig, maestra na. Gipadala lang sa mga bata.
33: Gipadala, oh. Lord, gikapin ako, ikaw na bahala na ako, gasalig na ako sa tanan nimo. Kani kay Fabrex, ilang isulat, no? Isulat nila sa usa ka lantern. No, kani nag plywood sa plywood, no? Isulat nila din sa sulod ani kay Fabrex, adunay
1: kandila.
33: Ilan ang dagkutan kay Fabrex? Dagkutan nila ni. Then ilang ipalitaw sa tubig? Meaning ang ilahang mga pangandoy o wish dalun sa current sa tubig. Asa dadun, ihatag nila sa nature o sa Ginoo. Mga pangandoy.
1: Pero pre, dili ba na makahatag na kadang ilang gihimo, dili ba na makahatag ka sa kahugaw sa dagat, sa kadaghan nila magpalutaw?
33: Yes, Kim Fabrex, naka sa page 5, no?
1: Daan pa lagi ko. Daan pa lagi ko. Okay, pre, sige.
33: So, makita mo, ipakita ng Kim Fabrex, ubadaghan nila din eh. Balihan akong camera, Kim Fabrex, no?
1: Sige.
33: Para makita, ang tibuok na ang tibuok na mga estudyante sa Foundation University, oh, nababay sila. Alive, oh. Thank you. Ilang kami ipalutaw nila sa mga libuan ni Kim Fabrex, over a thousand of kanabang lantern, ilang ipalutaw sa tubig, no? Ngayon, ilang ipa, ang ilang mga wish, ilang pangandoy, ilang ipadala dito sa dagat. Na si Mike Ramo din, atong one, sa itong kauban sa Energy FM, no? Thank you, Fabrex. Ilang ipahatag sa nature ang Ginoo na bahala ano yung mga pamagi. Si ato yung istoryahon kay Fabrex, si Juan, si Girlie, not Girlie yun. Girlie!
1: Si Girlie.
33: Girlie here. Turiya ta live.
1: Si Girlie, ha? Huh?
33: Oh, hello.
1: Ah.
33: Oh, ato si Girlie muna yung usas sa kaubal sa media kay Fabrex.
1: Okay.
33: Girlie, Juan, stupido mo ka rin. Bernardes, Bernie, si Rick Santos.
1: Wala na kaila na ko, pre! Wala na kaila na ko! Wala na kaila!
33: Sige, ako isa na. Yes, kaila ko yung microphone para mag... Asa, pre, ako yung microphone para mag-input, ha?
1: Sige, pre. Pagmutanan niyo si Ma'am Gilly yung naka-ila ba siya kay Rick Santos? Murang wala na siya kaila na ko. Taga-asa man na siya.
2: Medyo saba din kay Fabrex, but anyways...
3: Ayaw kitawa, Rex!
2: So, Ma'am Bernie, kaning daloy, basically, unsa ko din sa kabahin.
3: Kaning daloy, Japanese tradition din siya na mag-float o kanang lanterns na mag-imong sulatan sa imong mga damgo, imong mga hopes, imong mga wishes, dayon ipalutaw sa dagat para matinuod. So, that ang siya sa Japanese tradition na ikupya ni Diri na mo. At sugod din siya ng mga administrators lang, deans, mga dito lang niya sa social garden, reviewed mga sometime 20 years ago.
2: 20 years, ani?
3: 20 or more. Ngayon, murag nakuan na una-unaan sa kuan, president nga i-involve ang tanan mga bata ani nga activity. So nagkadaghan every year kuryag-uyag ang among estudyante. So karon Rex, ang among palutawon 7,000 plus nga lanterns.
1: Mao ba?
3: Yes.
1: Wala ba mo gibutan nga nga unta kani si Rex Santos di na si pangasaba sa radyo ng tuntuhan.
3: Oh, dayon right sa ako na kong idugang banga. Dagan magud sa una nga mangbasa mo kay gasagbot-sagbot.
2: Patubag na kay Forex Quest.
3: So, ang among ginapuhat is naami ka lang ang usa ka lantern kahoy na siya ang base. Dayon plastic na folder nang gapalibot nga puti niya ang nakasulat ana is katubita what pangalan anang marker nga mapanas ra.
2: Whiteboard nang
3: whiteboard marker.
2: Erase
3: so iglutaw ana dito nami buyang nga gibutang galirong gyud kamusagang sa lantern. Naapod mi mga fisherman, mga barangay kalindagan fisherman nga gaatang sa buya. Kay kung naay mo lusot, makuha dayon nila. Pag human dayon sa event, ang tanan nga lanterns hikos ni ang mga kahoy recycled na every year ina-reuse ra namo na. Dili na mi muga magbag-o. Dayon panason lang ang mga nakasulat sa folder ng plastic para magamit pagyapon sa sunod tuig.
2: Yes.
3: Ang katong barbecue steak o kanang upan nga dili kit masalbar na kinabaligya namo sa junk shop. Ang halin na ipalit na mo school supply sa among mga working scholar.
2: So, yes, Kif Rex, no? So, na kayo,
1: natubag na ang akong pagduda. So, karon man, na ako pumunta na nimo, dugay wa man tanag kita, wa ba ko nimo na miss man?
3: Puta ka! Papa!
1: Kaya sa una man ba?
3: Pag
1: magkita ta sa una man, may unay ka, uy, ikaw, what? Sige, sige, pangasaba ng radyo!
2: Mati! Yes, Kipa Rex, Dr. Mam Gurney, no?
1: Mam Gurney, salamat kay Mam Gurney. Salamat kay Mam. Thank you, Mam. Ingat.
2: Kipa Rex, akong ipakita ni mo, katuloy mong pumunta, na'y buyas unahan.
1: Okay, sige ba, pre, para kuan. Para makita po sa naglantaw po sa ato ah. Dito.
2: No. Santa Rosa Boulevard sa diri sa Conjun sa kon. Makita nimo kita pa sa ano dai puya.
1: Okay.
2: Lantaw na to, no. Kung makita mo suna, may putang sana ko kita pa. Sa unahan kita pa. Ado na nakita na puya, makita nimo.
1: Oh, na puya. Okay. Na puya. Mao na mo ali sa maglutaw-lutaw nga di mo atong lagyo.
2: Yes.
1: Okay.
2: Og dito sunahan mo kay Professor dunay mga fishermen o mga pangka no sunahan makita nimo. Ora lang magatang, magatang sila. Aron na para po nga matubag kay Fabrice nga dili kunay mo dili malapaw.
1: Pero pre, estimate lang pre, di ka sa lapihan pre mga pila ka metros padulong sa buya pre. Pala estimate nimo.
33: Ah, gumara ni kay Fabrice na aron sa mga 100 meters
1: o mga 100 okay. meters. Ah, pwede na, pwede na.
33: Kita mo na buya sa tabang, buya na all the way to Fabrice, no?
1: Okay.
33: Sana. Makita mo kita, di ka nito, kita Fabrice, makita mo, di ka nito, no? All the way dito, guro, ang area ang ako para ni nasa 100 meters sa kalayon o mga 300 meters sa kalapton, mga 300 meters
1: okay,
33: sa kalapton.
1: Okay. Mm-hmm.
33: So, dito sa nahan, nakita mo si Pabes, adunay mga kwan, adunay mga fisherman, nakita niyo, klaro ka ba din, no?
1: Klaro, may mo atang sa kanang makagawas ng mga kwan, ipambuhian sa mga estudyante.
33: Yes, kita mo, buhian na. So, kano, for 20 years, sabi mo yung lagi mo, Pabes, ha? So, all wish nila, ilang mga pakando, everything, ana na gituhuan na nilang matinuod. Oh, hopes and dreams kanang
1: sila. Wala may imposible no? Kung ay mga pangandoy.
33: Si Maris, lantaw na to mga ganti, busy na sila doon pagdala sa mga ilang lantern. Taw-tawad ilang ng dagkutan, no? Ilang dagkutan ng effort.
1: Ilang dagkutan dahil palutaw nila.
33: Yes. So, muna mga dilo na to kano lang, dilo na to nga dili i-bash ang maong tuhaan kay kada tuloy ilan nang ipagitag pamaagi no nga kana yung of course usa sa aning lagi gilanta o kanyang yung hugaw no mga pasura but yun pa guys ilan na na perfect ilan na na ang say mo pagkakuman sa Dal-Oy Festival
1: dito
33: 7,000 ha 7,000 sa mga lantern yun pa guys
1: yes 7,000 ka mga
33: lantern. So, sa likod ng ulo, karon, ang tanong is dyan to sa kuhan, ha? Is dyan to sa foundation niyo, but we can, apa lang high school, elementary, ni? Elementary high school? From grade 1? Okay, sige.
1: Pero,
33: from
1: pre,
33: grade 1, kaya project?
1: Okay, yes. Magunta na lang ka ni mo, pre. Mo page 3 ta. Pagkahuman nila, anak, pagpalutaw ka rin, pre.
33: Nasubag na to yung page 5.
1: Ano na, page 6 na. human sa ilang pagpalutaw karon nila pre, manguli na naa sila o napay sila yung mga ingon ato mga program sa ilang eskwelahan.
33: Ano na programa karon dere? Yearly gini nga programa
1: ko. So diha na tanan. Pagkahuman pagpalutaw diha na sila may program. Okay.
33: Yo, mo usan ni siya ka. Actually, sa una pa rin panahon si Mary, kaya bang atong tinuuan na base yan, mag-wish, kanang wishing star, no? Kaya bang falling star, mahulog,
1: mag-wish ka.
33: Kaya sila, usan sa mga pamahagi nga, ilang mga pangandoy o hopes, ilang mga wish na ilang matinod, no? Ilang ipalutaw sa dagat, ipapasadyan ako ito ba dili ng mula pa sa ganang mabuyag, abot. So, lantaw ng Gimarizo sa atong iloyo, balikhan ng Santi Dre. No?
1: O umay ang mga estudyante. Mga city bank ka mga estudyante.
33: So kada kuwan kita ba, kada estudyante, adyan ay wish. No? So adyan ako sa
1: mga pangandoy. Pero mga estudyante ka ron, pre, ma-picture out ba nimo sa ilang mga hitsura nga medyo excited sila?
33: Yes, go ahead.
1: Makita ba nimo sa mga estudyante nga kanang gihimo karon nga ilang activities, excited ba mga estudyante?
33: Yes, okay, ba guys, bisag kinsa man siguro do, duna kay mga paghandom, excited gyud matinuod, no? Matinuod gyud. So kani usa ni sa kay usa ni sa activities sa Foundation University.
1: Okay, pre. Sige, pre.
33: Na funded nga ilang paghimo karon. Okay, so, kani pod nga activities kita ba? Nila pa yung look forward, ginalantaw nila yung pag-ibon, look forward ba? Ilang ginalantaw ugma o ginahulat na activity, sige pa ba?
1: Kanag ilang ginahimo, karumpre, wala ba'y lain ng mga tao except sa mga estudyante? Wala ba'y may saksi diya sa ilang ginahimo, karum?
33: Actually, na mga other schools, actually open eh to other schools, invited sa tanang mga ipabay ko. Pero, kini lana ning i broadcast gi invite na tao to lanta parang tao kita guys no dawas sa city bill kamo diyan din adre dapat nga publiko gi lanta ginaw pabot kini every year. Actually this my fifth year na ko pabot gi break gi lanta ba every year gini so tao tao ba pumya ni bilibad diri sa mga kuan so kay dagat ko na to atubang kini ang dagat na to no kana dili na dagat dagat lang tawa ayon ang
1: ay di nang galing ko dito na dagat na dagat. Gawa sa mga taga foundation pre, dili ba na exclusive lang na nila pero ga-invite sila sa lain ng mga school na pwede mo appeal diha?
33: Actually, kanina activity is exclusive before Foundation University.
1: Okay.
33: Para sa residente nga doon ay mga handom, doon ay mga planos kinabuhi, nalayan matinood, nalayan matinood. Ilagi niya, unique ni nila kaysa Rex sa Foundation University. Pero ang publiko, pwede makalantaw dre. Lantaw ni mong kaon-taon-taon si Forex, mga last size mili, mag-git-git na. Hindi mo pindagat lantaon, gusig ka.
1: Makita. Pero pre, balikin ko unya, pre, in kaso, mag-alas size na, mga 2 minutos lang, kanang hapit na tamo ko, ang balikin ko unya.
33: Hindi mo matakabot alas size si Forex.
1: Ay, tama na, kay 5:30 naman di ay ko. Pero basig ma-videohan lang ni mo para ugma po hon at to ma-recap.
33: Oh yeah,
1: ako yung standbyin ako doon. Ako rin bahala sa overtime ni mo. Di alam sa ka.
33: So muna, Kima Bex, no? So muna ito ang mga panghisa mo doon, Kima Bex, sa Boulevard, sa Dalui Festival, no? 7,000 plus sa mga lanterns, ay kandila, palutawin sa dagat, nagtawin naman dagat, Kima Bex, siga. Kaya kita ka na sa mga mga balloons, palutawin,
1: ano
33: mga ba, inchik, no?
1: Ah, mga inchik.
33: Ato, palutawin.
1: Palutawin.
33: Kasi likado mo ito, Kima Bex, kandila, palutawin, palutaron.
1: Palutaron.
33: Tugdong sa mga nipa nga bala, sunog sila.
1: Bita, bita.
33: Kaya sila, dagat na eh, anytime, mampatay rin eh, tubig pa ng palibot. So, okay na kaya, Kima Bex.
1: Okay, ha?
33: Minute eh.
1: Okay.
33: Okay na ba? Klaro na ba kung signal dre, no?
1: Okay. Kung di maklaro ang signal, di po maklaro ay mong kagwapo. Pero okay na. Huwag ba kayo na-interview nila ng mga estudyante pre kung usa ba sila ka-excited sa ilang pag-ahimoon ka, no? Masag mga maestra ba niya?
33: Pwede pala sa ano? Usay mong kwan? Alay, pagkita na ko, live me, live ko sa radio station. Usay okay. Yung plano ni mo? Usay niya yung to live the future.
1: To live the future we dream of.
33: Pre, pre, pre, pre, pre, Dali na rin, magkita ka sa camera.
1: Para makita sa camera. Okay, oh, wow.
33: Pressure, kabahin sa asam na eh. Pressure, pressure. Nindot kayo pa yun.
1: Pressure, pressure.
33: Pray na lang.
1: Pray na lang.
33: Dali kayo.
1: Sure na mo ang po, Jud siya.
33: O kaneng more so, cash is something worse.
1: Abin ako, G-cash. Abin ako, ang akong G-cash mo, Oni.
33: Thank you, Kemisa.
1: Okay, salamat kayo, ma'am. Thank you. Oh, kanang 453, pre. O sama na sa nga page, kanang 453.
33: Ano, tumikutin niyo, Rana, kumabay. Yes, Kemisa, salamat lagi kan doon sa Juan, sa Boulevard, Pantawan 212, ne. Kemisa, kaya pa buhay, kaya pa kapir na balita, Tribis sa publiko, Leros sa Negros, K5 News FM.
1: Okay mga siligan, so kayo na report ni Kipad Roy Bosquilla.
4: K5 News FM Live Report.
1: Engineer, nami tandi mo niya. What time? 5? Okay, ato sa pikas naman. Para sa mga pipila ka mga paibalo. Engineer Bill Cantos.
4: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag kong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
4: GTX 500.
6: Pumali sa mga butika. Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay-TC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay-TC. Ang alkaline ng vitamin C kadadlaw

0: sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health. 20-80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or myoma.
1: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
0: Correct.
1: Kay prone jud mo sa fibroids.
0: Mm-hmm.
1: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung GTX 500 o MITC kada adlaw. Dili jud nimo matagna kung kanus amo tubo ning mga tumor or kining mayuma, Sir GP.
0: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, kinumdumi. Na mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
1: Uy, lisod ra ba kayo mga prostate cancer? O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag DTX 500 og nag MITC ko. Walay undang sukad niabot ng DTX 500 sa Klinika de Alternative Medicina.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Huwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir GP, kay kasagaran, wala jud ni sintomas.
0: Ubitaw.
1: Maktingala na lamang ka kay nidako ng tiyan.
0: Dibutod na.
1: Oh, napod gani mayuma, Sir GP, nga ga-prolapse sa vaginal canal or sa ginitaw sa mababay.
0: Ah!
1: May bulong ka nga gasakit ang ilaha kung mag-contact sa imong bana kay di ay dako ng iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
0: Mudi ay naing musakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakapanra kay anang panahon na dako na ang mayuma. Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae. Nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
1: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o MITC adlaw-adlaw, Sir GP.
0: Nga
1: naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system, gilang kuban sa imong mga selula.
0: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
1: Correct.
0: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
1: So pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress.
0: Correct.
1: Sir GP.
0: Mm-hmm.
1: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao nay mutugaw mga hormonal imbalances.
0: Correct.
1: Mao kini ang mga ga-trigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og MITC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga maka save sa imo nga kinabuhi.
0: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
1: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP. Mag DTX 500 o MITC kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanos arin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dok Ramil Oising. Mayang lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kilay. Duog na ko sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.

0: Audrey Bayo.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bayo. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo. D3 Bayo.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3

0: tayo.
1: Ang D3 ng may visyo.
0: Ang visyo
1: ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: No one ang makaugana sa kama.
1: Masinug.
0: May diabetes ka.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adelaide Powerful Extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug disugard sugar cane.
0: Mga organic compound.
1: Nga effective.
0: Matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapakamag ang butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
0: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
4: ang kakampyon ng istasyon sa Dumaguete City. 97.7
1: K5 FM
4: News FM.
5: Oras, alas 5:01 sa hapon.
6: Disya!
5: Sa kahanginan!
6: Sa kahanginan!
5: Bless greetings ko Rambos o kay Okay si Rex. Paka kayo sila. New arrival sila ugma si Rex og sa Atbal sa Hamara Herbal Product. Ama o ba? Sa to pa ang Rambos o kay Okay na arrival sila ugma. Ma'am Joy Ibasan, Jolimi, Mena Romano, Mena Romano Sardido. Okay. Wala na. Ito yung mo. So, asa ito nag-hook up engineer sa Palawan? K5 Palawan ito nag-hook up? O sige. Akarong taon-taon na tayo tandem gikan sa kanina na hitabo sa Osaka Barco kantong kung nagkamali Imbi Jan Aster ba ito? Karong taon-taon para makuha na ito kung kumusta na ang sitwasyon sa mga pasahero. Okay, nanakaroon ang atong kaubanan. Okay, engineer. Go ahead.
7: Sige. K5 News FM Palawan. Magandang hapon po. K5 News FM Palawan. Hintay po natin mga kababayan yung ating mga kasamahan sa iba't ibang station ng K5 News FM Philippines. Sa ngayon po ay nakaantabay na ang K5 News FM Negros Island Region. Dito po sa ating coverage sa ngayon, K5 News FM Palawan.
8: Okay, so siguro baka alanganin pa yung Palawan natin K5 Rods. I-check natin muna yung K5 News FM Iloilo. Ano? Nakantabay ngayon ang ating Iloilo. Check natin si K5 Sanipuray, sala number 1. K5 Sanipuray, magandang hapon po.
9: Yes, magandang hapon na K5 Eljan at K5 Rods. No? Nakantabay ng K5 News FM Iloilo ngayong hapon.
7: How about K5 News FM San Jose Antique?
8: Magandang hapon po sa lahat. Nakaantabay na rin po K5 Aljan, K5 Rod, ang K5 News FM San Jose Antique.
7: And
8: Cagayan de Oro.
10: Yes po, magandang hapon po sa inyo ka K5 Aljan at ka K5 Rod. Sa 5x5 ang signal po natin at nakaantabay po ang K5 News FM Cagayan de Oro.
8: K5 Rod, doon din ang ating K5 News FM Dumaguete.
5: Magandang hapon po mga sir, mga gwapo. Nakahanda na kami sa lahat ng katanungan namin dyan sa Palawan.
8: Okay, so sa mga oras na ito ay nakaantabay na rin ang ating panauhin sa programang ito ang spokesperson ng Philippine Coast Guard National Office, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Noemi, magandang hapon po sa inyo ma'am. Welcome po dito sa K5 News FM Philippines.
11: Yes, Sir Rod. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad.
8: I see. So, thank you for being with us. Kasama niyo po si K5 Rods Palma at buong K5 News FM Philippines. K5 Rods, take it away.
7: Okay. Magandang hapon po, Mama. No? Siguro po, nakaantabay na po yung iba't ibang radio stations sa K5 News FM Philippines. Ma'am, ano po ba? Itong pangunang tanong po namin, kumusta na po yung pinakahuling update sa trahedya po doon sa Palawan?
11: Yes, ngayon po actually, kayo na umaga ay nagsagawa po tayo ng ating firefighting operation dahil yun din po talaga ang ating naging challenges sa mga nakarang araw. So as we speak po, we have 43 survivors, 5 casualty, and 84 reported possible missing po.
7: So 43. Ma'am, yung mga survivors po natin, may nakuha po kaming mga titirang o mga information po. Yung pinakabatang survivor po is 4 years old. It is confirmed po na 4 year old yung ano, yung pinakabatang survivor natin.
11: I don't have the official record at hand, pero out of that 43 survivors, out of that is 30 passengers and 30 crew po.
7: Okay. So at sa ngayon po, yung how about yung mga missing po natin, wala pa po bang huling update na may nakuha po yung mga otoridad po natin na mayroong na-rescue na additional sa rescue natin?
11: Yes, actually, Sir Rod, kahapon 86 po ang naging bilang po natin ng missing. So bumaba po ito sa 84 kaninang umaga dahil we received an information na itong dalawang pasahero nakasama po sa manifesto ay hindi po nakasama sa pagdalayag na itong barko. Kaya bumaba po ang ating bilang sa 84. At yan din naman po ang ating objective sana, no, na magkakaroon man po ng update dito sa mga numero na ito ay naway mga survivors po. But definitely for the Philippine Coast Guard, we are extending and expanding our search operations. We tapped, actually, Sir Rods, itong ating mga barko at we conducted a radio broadcast requesting all the vessels plying in within or in the vicinity area to be more vigilant po. And kung may makikita po silang mga unusual object na lumulutang, ay tingnan din po at kung kailangan po mag-render ng assistance ay tugunan po. Pangalawa, Sir Rods, ay ginagamit na rin po natin ang ating database or science-based approach in the conduct of search and rescue operation. We have this so-called search and rescue optimization planning system na kung saan ilalagay po natin dito yung last known position ng barko na itong distressed na barko na ito, and then kinocompute po niya based po sa current at winds area kung ano po yung possible drifting area po niya. And then pangatlo po dyan, we are also in constant coordination with the local government units as well as the coastal barangays na posible po mapagparan na itong mga hinahanap po na doon. So definitely po, Sir Rez, lahat po ng effort ng Philippine Coast Guard pagdating po sa search and rescue response kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginagawa po natin para po mahanap pa itong mga reported missing po natin.
7: That's very good, ma'am. But anyway, how about po yung barko na naakyat na po ba ng mga otoridad po natin, na inspect na po yung sa loob ng barko? Kumusta po yung ano, yung sinasabi po nating inspection doon sa loob ng barko?
11: Well, kaninang umaga, nakaakyat po, no, or nakapasok itong ating mga tauhan sa loob ng MV June Aster. Ang naging intention po talaga or objective natin dito is magkaroon po ng firefighting operation dahil hanggang kagabi ay medyo significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang parte ng barko. Ang naging concern po natin dito why we cannot penetrate is of course yung safety po ng ating mga responders. Kaya ang naging objective po natin kanina is to conduct a firefighting operation. So as often

0: baka yung mga kagamitan doon, baka mabagsakan yung mga tauhan natin. But anyway, ma'am, mayroon po mga ibang katanungan, yung ating mga kasamahan doon sa Iloilo. Iloilo, pasok?
1: Yes, maraming salamat, Taki Five Roads, no? Tanong ko lang kay Commodore Noemi Kayabyab, sa ganitong sitwasyon na ma'am, no, na kung saan nagpapatuloy ang inyong nakatuto kayo sa search and rescue operations, pero mayroon po bang kayong natukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng apoy na nagkaroon ng sunog itong barko ito, ma'am Kayabyab?
2: Yes, yan din po ang tinitingnan po natin. Unang-una, ang naging reference po natin kung ano po ang naging posibleng dahilan nitong pagkakaroon ng apoy sa barko is una yung mga testimony na ibinibigay po ng survivors. Initially po, ang naging report po sa atin ay nakarinig po sila ng isang malakas na pagsabog. At sumunod po doon, may nakita or may naobserba po silang usok hanggang sa ito po ay naging apoy. At accordingly, based din po sa ibang mga storya ng ating mga na-interview, dahil po sa lubong ang hangin that time, kaya naging mabilis po yung pagkalat ng apoy. At yan din po ay consistent sa ibang mga statement na binibigay sa atin na halos segundo lang daw po, no? After matanggap or marinig itong explosion na ito, ay segundo lang ay mabilis na kumalat itong apoy. So isa po yan sa mga tinitingnan po natin. And pangalawa, lahat po ng mga information na marilis po ng Philippine Coast Guard, that would all form part of our investigation. Since we have a number of casualties and a numbers of missing individuals, definitely magkakaroon po ng liability itong crew, kapitan, at even yung shipping company. But as to the weight of the liability, yan po ang titingnan po natin habang gumugulong po at hanggang matapos po ang ating investigasyon.
0: Follow up, Iloilo, mayroon pa ba yung additional questions kay Ma'am Kayabyab?
1: So, additional questions ko lang kay Ma'am Kayabyab. Na-mention niyo, no, na mayroong possible na liability, no, itong shipping company. So, anong maaring liability, ma'am, na or kaso na maaring harapin, no, ng naturang shipping company?
2: Well, una sa kaso, hindi pa rin po natin masabi ngayon. Pero ang una po nating titingnan, of course, pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, kailangan meron po actually yung disposition or instruction ang kapitan ng barko kung ano po ang dapat maging ang gagawin po ng mga pasero. So titingnan po natin, after po na matanggap itong informasyon na ito, itong sunog na ito, ano ba ang ginawa ng crew? O ano ba ang naging instruction ng kapitan? Ano ba ang naging emergency procedure po nila? Nagkaroon po ba ng announcement para at least ma-inform lahat ng mga pasahero kung ano po ang dapat gawin? So lahat po yan titingnan po natin. Palagi ko pong sinasabi na the captain of the ship is the ship's captain. So ibig sabihin po niyan, lahat po ng kargamento, lahat po ng pasahero na sakay po ng kanyang barko, ang overall responsible for that is the captain of the ship or the ship's captain. So definitely for this number of casualties, for this number of missing individuals, definitely there's a liability for the captain or even the shipping company po.
1: Mm-hmm. Okay. Maraming salamat, Kip Broads.
0: Okay. Dumagati, K5 News FM Dumagati, your questions please.
3: Okay, ma'am Kayabyab, magandang hapon po, ma'am, from Dumagati 97.7, si Eric Santos po ito, ma'am.
2: Yes, sir Eric, magandang gabi po.
3: Ma'am, may tanong lang ako sa iyo, ma'am. Ano na ngayon ang final investigation ng yung barko na sunog ba? Ano talaga ang dahilan na sunog yung barko?
2: Well, ongoing po, sir Eric, yung investigation na ginagawa. Nabanggit ko po kanina, kakatapos lang din po ng ating firefighting operation. So ngayon po ay patuloy po ang sinasagawang assessment ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi again, at the end of the day, lahat po na makikita natin dito sa barko na ito would all form part of our investigation. So hindi lamang po Philippine Coast Guard ang nag-iisa. So we are dealing with this incident as a whole of the government approach po. At least we could answer comprehensively, we could investigate comprehensively at yung mga liable at responsible over this incident ay mananagot po pagdating po sa ating po mga apektadong mga pasahero.
3: Eh, sabi nyo kanina, ma'am, may mga survivor. Paano sila makasupervive, ma'am?
2: Well, noong unang oras po, no, natanggap po natin yung information na to na kung saan nagpadala po tayo ng ating mga rescue boats, no, kasama po yung iba't ibang mga volunteered na mga fishing and motorboat owners. Nupapunta na po tayo sa area, Sir Eric, meron na po tayong nakita na dumalangoy na mga pasahero palayo po sa barko. So, yun po ang naging survival ways po nila. Pangalawa, nag-deploy din po accordingly ng life raft, etong crew ng barko na kung saan doon po isinakay yung ibang pasahero. So, yan po ang naging ways po natin to rescue and receive po etong mga pasahero na, na tumalon po dito sa distress vessel.
3: May isang katanungan ako, ma'am, paano na ngayon ang mga crew, ma'am? Wala bang nasawi sa mga crew?
2: Well, tinitingnan po natin, Sir Eric, as we speak, we have 5 casualties po. We have 43 survivors, and out of that 43, ay meron pong 13 crew. Pero as to the number and identification, particularly yung mga reported casualties po natin, is still unidentified and still validation. Kaya ang Philippine crews pa rin po ay nakikiusap, actually, Sir Eric, sa lahat po ng kamag-anakan, no, na itong mga nawawala po, kung pwedeng makipag-ugnayan din po tayo sa pinakamalapit na LGU ng Coron at ang Philippine Coast Guard for proper giving the information and proper accounting. Kasi nabanggit ko nga po kanina, yung dalawa po kahapon na pumunta po sa LGU at nag-coordinate po sa shipping company, initially nasa manifesto po ito, nasa ticket manifest. Pero accordingly, hindi po sila nakasakay doon sa barko. So, posible, itong 84 na missing pa po natin, ay posible yung iba ay hindi rin po nakasakay. Kaya, again, ang ating po pakiusap sa ating po mga pasahero na kasama po dito sa hinahanap po natin, kung hindi po sila naka-onboard doon sa barko, ay ipagbigay din po alam sa Philippine Coast Guard for proper accounting. But then again, for the Philippine Coast Guard, we are extending and giving our best effort since we still have these numbers of missing individuals to locate them and to finally bring them home safe para po sa kanilang mga pamilya.
3: Ma'am, kaya ba posible palagi nakalutang ngayon ang barko? Wala ba kayong balak nangihilain na lang?
2: Well, titingnan po natin sa mga susunod po ng operasyon po natin. Kasi una-una, Sir Eric, baka tapos lang po natin isagawa itong firefighting operation. Ang pangalawa po natin gagawin dyan is to assess yung kabuuan ng barko. Yan naman po ang pinakadahilan din po natin. At kung meron po tayo makikita na pwede po maging contributory factor sa ginagawa po nating... Hello?
3: Hello, ma'am. Okay. Yes, dito pa kami, masyado magite.
2: Yes. Sa gagawin po nating investigation, so yan po ang susunod po natin, yung paghihila, titingnan po natin, no, sa mga susunod po after we conduct itong assessment and mga susunod po na operations, kung ano po ang makukuha pong ebidensya sa loob po ng barko.
3: Ma'am Kalabyab, salamat sa panahon mo sa Dumaguete. Back to you, Manager Iloil Bacolod.
0: Okay, maraming salamat po, Dumaguete. Andito na po yung K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, magandang hapon po.
1: Yan, sir, magandang hapon. At kay Ma'am Noemi, at kay Commodore, magandang hapon, ma'am. From K5 News FM Palawan, K5 Gilbert Basho ito. At ang dami ho namin mga kababayan ang patuloy ho nag-aantabay at nagtatanong dahil maraming kumakalat na video. Lalo na ito, na kanina na-confirm nyo rin ho na may mga umakyat na tayo mga authorities. Ito may video na kung saan na sinasabi na may mga bangkay na nakita sa loob ho ng barko. Ma'am, for confirmation ho ng Philippine Coast Guard, kaugnay ho dito, ma'am?
2: Yes, sir. So, although I haven't received yet the formal report po sa ating on-scene commander, we are also discounting that possibility actually, no? Kanina po, nagsagawa po tayo ng firefighting operations kasi ang intention naman po talaga natin is makita kung ano po ang nasa loob ng barko, ano po ang sitwasyon sa loob ng barko. Again, we are not discounting that possibility. But as we speak po, hindi ko pa po nakukuha yung formal information, but definitely we will be providing an update kung ano po ang status. Ngayon po, ongoing ang coordinating meeting with all the concerned agencies po on how to properly approach itong sitwasyon sa loob ng barko.
1: Okay, ma'am, i-follow up ko na rin, kaugnay din ho dyan, kung sakali man may makuha tayo or bangkay o anumang mga kagamitan, saan ho ba pupunta ang pamilya? Kasi yung iba nandoon sa barangay Tudar ba yun, yung barangay kung saan nandoon yung mga na-rescue. Saan ho ba dadalhin yung anumang mga gamit dito or katawan kung may makuha man, Commodore?
2: Well, tinitingnan ko pa rin po yan. Actually, I'm currently coordinating with the onsen commander kung ano po ang magiging intention natin once we start po the recovery, kung ano man po ang makikita sa loob ng barko, kasi I still don't have the formal report. But definitely, kung ano man po ang magiging procedures natin of the turning over sa lahat po ng ebidensya, sa lahat po kung may posibleng cadaver man po dyan sa area, we will be informing the local government units. We already established the EOC or the Emergency Operations Center sa Coron. So lahat po ng mga identification, lahat po ng mga protocols na gagawin po natin, at kung meron man pong koordinasyon na gustong malaman ang pamilya po ng mga hinahanap pa po na itong mga individual na to, ay pwede po silang pumunta sa LGU Coron. So we will be providing an update sa EOC ng Coron po.
4: Yung estado dati ngayon, ma'am, ay search and rescue or may ano na tayo, retrieval operation?
2: We are not yet downgrading yung level po ng ating response. It is still search and rescue. Although, itong mga po sa video na napapakita po natin ngayon, no, it can be one. But again, there may be a possibility po na pwedeng napadpad po sa ibang isla, sa mga shoreline or coastal barangays, itong ating mga hinahanap. We have previous stories po na despite of the days ng ating search and rescue efforts, we were still able to locate itong talin po mga reported na mga missing individuals. So, despite of these numbers, the Philippine Coast Guard is still in high hopes.
4: Yeah, ma'am.
2: Even with the situation na may makikita pa rin po tayo mga survivors.
4: So ito, ma'am, yung video na ito, yung na pinapakita ko namin ngayon, so confirm na ito yung video na ito, ma'am, na ano kasi kasi sinasabi nila baka fake news ito, yung video ng sa loob ng barko. Ewan ko kung nakarating na rin ho sa inyo ito, yung video na ito na may sunog yung mga katawan, tapos yung cabin, yung mga higaan. Nakarating na ito sa inyo, ma'am?
2: Well, hindi ko po personally na-receive itong file na ito, but then again, rest assured po na ang Philippine Coast Guard kasama pong iba't ibang ahensya ay magiging transparent po, no, sa proseso. Again, ang atin naman pong intensyon talaga dito is mabigyan po ng hustisya ang lahat po ng mga nawawala, at kung error ito man po, no, based po sa video na ito ay ito po yung videos at hand. Definitely we will be providing a very transparent updates po and information, kasi ang goal naman po ng Philippine Coast Guard is to give justice in every family po na involved dito.
4: Oh, speaking of justice, ma'am, kamusta yung kapitan ng barko? Isa ba ho ito sa na rescue o isa ho ito sa missing natin?
2: Well, based po sa listahan na nakuha natin doon sa mga survivors, ay wala pong pangalan ni Kapitan na nag-appear doon. Although may naririnig po tayong statement from the shipping company na accordingly ay isa sa mga survivor, but as to the record that we have at hand, ay wala po ang pangalan ni Kapitan. At yan din po sana ang gusto rin po malaman ng Philippine Coast Guard, kasi nabanggit ko po kanina, malaki po ang magiging role ni Kapitan para mabigyan po at ma-shed tayong lahat sa kung ano talaga ang totoong nangyari. At again, the responsibility of what happened to the ships and its passengers ay responsibility po ng kapitan. So kami rin po sa Philippine Coast Guard ay talagang hopeful na makuha rin po natin ang magiging statement po ng kapitan po ng barko.
4: Oo. Ma'am, kinumpirma ho ng Municipal Health Office ng Bayan ng Coron na ligtas daw ho ang kapitan, ma'am, or information lang po. Yun ang nakarating ho sa amin, bago lang po na information, ma'am. Thank you. Ayan, kay Pabio sa Pambacolod, sir, okay na ho kami or other question pa sa inyo?
0: Okay, maraming salamat po. Yung may katanungan din po, Commodore Noemi, yung ating Cagayan de Oro station. Cagayan de Oro, K5 News FM Cagayan, magandang hapon po.
5: Magandang hapon po, K5 Roads at K5 Eljan at sa mga ka-K5 natin na mga radio stations. Magandang hapon po, Commodore Noemi. Kuya Biab, may mga katanungan po ako, kasi kanina sinabi mo na may mga sumabog. So meaning, yung investigation niyo po ay turo investigation yung ginagawa. Maaari po ba naming malaman kung ito po bang nangyari? May pananagutan ba ang sino mang nag-inspect at nag-clear sa barko kung napatunayan na may seryosong safety violation na dapat sana ay nakita bago ang biyahe? May ano ba kayong investigasyon dyan?
2: Yes, i-clear lang po natin, no? Nabanggit niyo po kayo na is maraming pagsabog. Naging testimony po ng ating survivor ay pagsabog po. So we assume po, no, na isang beses po ang narinig nilang pagsabog. But then again, yung naging statement po natin would be part of our investigation. As to the liability, no, or responsibility nitong mga nag-inspect po natin na mga tauhan before the vessel departed dito sa may Baseco Port sa Manila, lahat po yan ay titingnan po ng Philippine Coast Guard. Kung meron po bang naging pagkukulang ang atin po mga tauhan, ang naging guidance naman po ng aming commandant si Admiral Ronnie Hill Gavan ay definitely meron pong accountability. But then again, imi-mention lang po natin, ongoing po ang ating isinasagawa investigation. Lahat po ng mga information, lahat po ng mga statement na nagagaling po sa ating mga survivors, lahat po yan ay ipapas, ilalagay po natin sa investigation po natin. Ang goal po natin ngayon is to assess and to make kung sino man po yung individual or even the shipping company na liable for this incident. So lahat po ng angulo, tinitingnan po natin. Actually, sa side po ng Philippine Coast Guard ay lahat po ng mga concerned units na posibleng makatulong dito sa investigasyon na to ay nasa area. At nag-activate na rin po tayo actually, no, i-mention ko lang din po, yung ating maritime safety investigation. Ibig sabihin, titingnan po natin, nagkaroon po ba ng lapses or pagkukulang ang aming pong mga tauhan pagdating po sa safety before po payagan itong barko. Meron din po bang pagkukulang sa paglalagay ng mga kargamento. Pero i-highlight ko lang po dito that before we conduct a pre-departure inspection, meron pong sinasubmit ang kapitan. Ito po yung tinatawag nating Master's Declaration of Safe Departure. So, ibig sabihin po dyan, lahat po sa dokumento na yan, no, kasama po yung numero ng pasahero, numero ng crew, yung competence ng crew, yung kargamento, yung mga life-saving equipments, yung mga navigation equipments, binabouch po ni Kapitan, no, na lahat po ay compliant sa regulasyon na pinapatupad, hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po ng Marina. And after po isubmit ni Kapitan itong MDSD na tinatawag natin, that's the green signal for the Philippine Coast Guard once we receive the MDSD to conduct the pre-departure inspection. So sinasabi po natin dito, na katulad din po, no, sa mga sasakyan, no, ang safety ng bawat alis po ng sasakyan, it is still the responsibility of the driver. The captain submitted its MDSD, vouching na ito po ay seaworthy to sail. But then again, imi-mention lang din po natin, in case during the investigation, na malalaman din po natin na merong pagkukulang sa mga kasamahan po natin na before payagan itong barko, definitely they would be accountable. Yan naman po ang naging direktiba ng aming commandant. So, it is a comprehensive investigation na gagawin po natin. Lahat po ng angulo ay titingnan po natin. Lahat po ng impormasyon na natatanggap po natin sa mga survivors ay ilalagay po natin lahat sa investigation. And we will be assessing it comprehensively, truthfully, and transparently po.
0: Okay. Ma'am, Commodore, maraming salamat po, ma'am. And actually, we don't have enough time na. So, we would like to thank you for taking the time to accommodate us, ma'am, for this interview. And we really appreciate your valuable time. So, maraming salamat po. And we'll ask you, ma'am, directly for some updates for the future. Thank you once again, ma'am.
2: Yes, maraming salamat po at magandang gabi po.
0: Okay. K5 News FM team, wala na po tayong oras. Salamat po sa inyo lahat.
3: Okay, mga saligag, so kung na wala tayong oras, kaya lagi ang istorya rin magigmahurot, pero ang oras nga kaupos. Wala may sagsiki sa magkapukan sa akong barugan. O wala may sagsiki sa magkapatindog sa akong balahibog, mas lang sa tawag akong ditama ka ng katulad. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag o katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitang komentaryo, sa ngala sa mga social manager, K5 Sir Bernie Cabusan, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Banyo Nalinya, CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castanyo, ako isparing partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Traffic Controller, Bill Rakuma, sa ngala sa mga Chief Engineer K5 Abobi. Kung kinatibok ang puro sa K5 News at Pembo Magdito 97.7, may gabi ay kananyong kanan, ladies and gentlemen. At ang sunod na programa sa mga balita, si K5 Sarah Homer, Camino. Pakita mo, sunod sa 24 Horas Police Report, Showbiz Sports, at ang musunod na, kini si Kakipan Rick Santos Candos. Ayaw mo kalimot, kanunay nga mag-mighty si mo. Ang mighty si na kong ginikatabag sa ato, kaugaling mo magkatag ginikaliko sa ato immune system. Detox Permanent Capsule. Ano mo pag-uho sa imong diabetes or sugar o sa imong blood pressure. Detox Coffee Mix. Nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Dito na yun. Dili basta basta na ikamatakbilan ka o sakit, mauning makahatag o kaligo sa imong lawas. Klinika Jopres. Kumot pa imong ilok, puti pa imong ilok. Extend Pod Supplement. Para makahatag ginikaliko sa imong mister, makahatag gini o gakalipay sa imong misis o sa imong partner. Detox Beauty Shop. Makaminti sa imong kutis porcelana. Probiotics. Buntag uto hapon. Ang tanan mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Para sa kampiyon na malita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros. Keep up, Diyos FM, dalagun ang Diyos. Kango!
6: K5 News FM. Shopping the lives of the food.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatag o proteksyon batok sa liver failure.
2: Ang pingi ang imuatay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ang makaugana sa kama.
5: Masinug. May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlaw powerful extracts
6: yung phytochemicals
7: ug antioxidants
6: nga gigan sa palya
7: ug the sugar sugar cane
6: mga organic compound
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
3: sa mga butika.

0: K5 News FM.
1: Gusto ko maayong mabutang na tanulihan ng mga kababayan ng Ginoo sa ating mga paglakaw.

0: You are listening to 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
1: Sa dapat diin ko ang kaginoo. Sa dapat diin ko ang

nadaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,